0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
2: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
12: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
11: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak, Pastor. Kay sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sickleaf is 18.
12: Oo.
11: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga sickleaf.
12: Na-admit sa hospital at higayon na?
11: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
12: So, ipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyahang platelet.
11: Oo, Pastor.
12: Okay, salamat
11: Pastor,
12: sa Diyos.
11: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunganang pagbakod na akong makadaon, Pastor, kay sayo mangkos akong uma.
12: Oo.
11: Kasi sa kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Sa muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong namupalit kong Bigimak. Yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor. O mo ito, pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako yung gibati, Pastor, sa akong silid.
12: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
13: Haplas po kakaruman na eh. Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
14: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
13: Di apraan ako, nindus giyo ka, nagunong man ito, nangulmul.
14: Oo.
13: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
14: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
14: Salamat sa Ginoo
13: na
14: ya.
13: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
14: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
13: Salamat iyo.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
17: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan Marites.
3: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
2: Oo.
3: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang sa acid dito sa iyang baba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung baba sa bata Pastor is murag naluto gid sa kainit sa Pastor so
2: acid,
3: nang tukos nakum na gid ang iyahang baba pero pag after ato gi paugom dayon siya og gigimak then pamaulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
2: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
3: oo okay na Pastor
2: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga na BG Max sa atong balay salamat kay Igana te salamat kayo igan tisog blagan lang nga damolog

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: So akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan o doon na siya panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
10: Okay. Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Ug kalingawan sa Bukidnon.
10: Radyo Kaibigan.
14: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Selamat ke pastor ka di sini, pastor. Nahayo ako ni arthritis.
3: Nakay arthritis.
2: O ako arthritis, pastor. Nahayo sa imat ka kung tumor.
3: So, pila nagkabulan o simana nga gibati ni mo yung arthritis?
2: Tulo na katuig.
3: At tulo na katuig. Unsa man, ang hupong, ang hubag, unsa man?
2: Wala kasi sa akin din, pastor. Mag-isip ko paglakaw.
3: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula yung nainom.
2: O, pastor. Right, pastor. Ako yung tumor, pastor. Ako yung bibli, pastor.
3: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Unsa may ato igan?
9: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
3: Wala?
9: Oo, ang katul-katul, naplas na mo ang aroma.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So igan, salamat din kayo, kinsa ganit pangalan, ani?
9: Joel Espina.
3: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marino District, Davao.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
18: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
18: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw di sa lawas?
18: Taas, kasi na ako'y arthritis.
3: Ay, arthritis.
18: Oo, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di nga wa di makalakaw.
18: Tulog ka adlaw.
3: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
18: Okay na, saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo't among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, Egan.
5: Magsisimoy ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
4: Oo.
5: Oh. Tulo karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sidaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka, Igan?
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA phone shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia.

0: City. Kaya sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatago ni Pastor.
2: Tagatago, yes, ano nagkaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan, kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero, Pastor. Wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Talui ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, og kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karon, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na yung paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DKET Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
10: Ano-kano ka na ako, Pastor? Kay
9: okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taon-taon na din mo na siya nga kuan, no?
10: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
10: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
10: Lima ka buok.
9: Okay.
10: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy.
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang paninahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Lo, nganong katakiang kaman?
4: Saka kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
15: Ayun siya kabijimats ni.
16: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama, mama.
15: Nung naingon ko kanina nga ang kabijimats na ayun sa talugan si mong anak. Kanita po.
16: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, kanang magmahadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos ningon din ako mama nga, advice nito niya nga, butangan lagi kabijimats, ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gnana kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. Bis, kato, mga taod-taod po to kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, bijimax, sarag yun kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
15: Mm. Kausal din mo gito ba?
16: Oo, kausal lang.
15: Sa paikwan, mabana
16: na. Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw ko na siya ang dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max, then una na akong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghidin, nakaihi daw ko na rin siya tibugol, na dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
15: Bili na, ano, wala na yung hindi
16: lumas. Wala na.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: May good news.
3: Hello, oy, unsa koy good news?
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Yes, Igan.
13: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
12: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
12: Okay.
13: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya din siya makaliyo. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubang may yaplas, limboto, din na ulian. Din karon dili naman na siya makaliyo. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa
13: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
12: So aroma herbal oil ka? Igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay pastor, salamat po pastor.
12: Okay.
14: Surprise, Lola!
15: Hala, on siya na!
14: Happy anniversary, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
16: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
15: Naapag yung mga mags nga na atong nawot
16: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
15: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
17: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kinsa di palihog?
19: Si Igan Lara Dani Pastor diri sa Marina Venezuelan ko sa Bato. Ako ay testimony del Pastor na kada kayo ang kuan ng video ka Pastor kay na uli ended ako sa Trian ay nakapay ni ligag bulan among gito ultrasound sa kong mama ug ate.
12: Oo.
19: Ngayon sa yung sa doktor, kung daw, upilahan nang daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, kung pagpanganak na ko sa kong unang bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni, yung sa doktor, upilahan nang daw ko, kay para makuan daw, makakawag daw dito sa sulod, pero ang yun sa kong mama, titingan daw sa angkuan, ang big rock, nakarin pa sa akin, arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kayo sa kitap.
12: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Venezuelan North Cotabato.
20: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Nadi 8.5 Radio Kaibigan.
1: And then it's so, and then it's so,

0: Radio kai bida.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Igana, Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahi mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ko, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi... Kung ano?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasa mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisha.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
9: Sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Nakoy ikatestimony, nakoy ako nga gi UTI.
13: Oo.
3: Duha na kaadlaw yang UTI. Unya nangutana sa ako kun unsay itambang

0: sabay-sabay tayo.
1: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Sumayaw.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Aside from school, what other activities do you do?
2: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
1: Oh, are you getting stronger?
2: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
1: Do you still take Vegemax nowadays?
2: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
1: Oh, great. It helps you a lot, right?
2: Yes, of course.
1: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
2: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
1: Oh, thank you for sharing, Victoria.
3: Unsa may ato igan?
4: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
4: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
3: Wala?
4: So, ang katulang gi-aplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga match nga na atong nawot
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: My good news!
6: Hello, oy, unsa good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
17: Sama sa large format outdoor sticker.
18: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
14: Wakaray pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Umatkin, may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pitagpalang kapsula, mga kaibigan. At paminawang kini maong testimony.
2: Vigimax, wala ng sakit yan, dugahan. Ipainom na ako siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
1: Okay.
2: Kanya, pag yan, pastor, ka na akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay lima ra ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
1: okay.
2: Kay.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, salamat
2: pastor,
1: Iga.
2: Makatabang yun ang BG Max, pastor.
1: Okay.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: kini ipaabot sa inyo basin kung doon na usay ka moikas nga dan sama sa reason gamit ka mo sa bidimas kay doon ay dakugin kayo ang gibot si Ginoo bagong gusto sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy taganyan bagong gusto.
1: Yes.
0: Sige, salamat
1: Iga na. Salamat o ga glory to God.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fly ka blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Yo, Bukidnon, turn it up. This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with Univas or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Sayre Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
6: Kinsa ni palihog?
11: Ikaw na Dadaw.
6: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
11: Dadaw Marlon.
6: Dadaw Marlon.
11: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
6: Ano bag? Imong ipon?
11: Oo.
6: Oh. Tapos nawala ang ubag?
11: Oo. Oh, hindi na ako.
6: Nawala ang sakit?
11: Nawala pa ng ubag, doktor.
6: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
14: Okay. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko po shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 taas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Hini!
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Ikaw ang himaminaw o sonata. Alamin na kung ikaw ang naginusap.

0: sa mahinungdan, ang sonata ngayon na dunggan, o ang tao nga imong nahinungdaman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

0: In a world of love, destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. And it's those moments when two people's hearts intersect. It creates beautiful stories that go beyond time and a reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udo, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalan, mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit nga hapon ni po, kanatong tanan. At lakon may galang nga Martes, sa Pizza 28 sa bulan sa Abril, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me on Lainapod Nga Adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan, naroon sa pag-hiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulon ay para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magaling ka mag-aulag at magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan-unsa, mahitungod sa gugmag kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tananang. Ito lamang buhaton, isa-text ka na sa ito ang hotline number, 09-6560-101688. Once again, magaling mag-text lang mo sa ito ang nag-inusarang hotline number, kung asa, pwede mong magpadala sa inyong mga sulat sa mga sulat ng mga pa-shoutout, mga greetings sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, na gusto ninyong timbayaon or shoutout sa atong programa karong gabunan. And of course, sa magusto mo tambag later on sa atong letter sender, pwede mo matext or matawag sa atong numerong 09-6560-101688 or kanang nagkapin nga comment sa atong comment section sa Facebook Live. Once again, 09-6560-101688. Alright, so once again, maayong hapon. Magdagdanghali sa inyong lahat. Mga balanggang suking tigpiminaw nga sa'yo kaayon ang ulat ng atang sa programa ni Lady Diana sa Radyo Kaibigan. Sa mga nag-tune in, sa nag-inlain ng radio sets, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, sa atong mga Facebook na viewers na sa'yo pagkaayon ang ulat sa programa ni Lady Diana, mga higala. Magandang hapon, at once again, a shout out po sa inyong lahat-lahat. Pagraminaw ka ato karong kamulong, kaharay-haray, kamulong, kaduyan-duyan, kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, o sa kamulong, kapangapidihaan, sa kamulong, gaduka, bagahin. Sa kamulong, kapagisikay, sa ilang panimalay, ang uban, siguro gabang laba, ang uban, gabang hugas plato, ang uban, kapaniligsilhig sa ilang mga tugaran, ang uban, gabang hauna sa mga linabhan. Bisan unsa man ang imong ginabuhat karon niya kaigan, Brian lamang si imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karon gabuna.
1: But I hear what I see.
0: Because today is Tuesday, mga kagala, no? Martes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo ang lainapod nga sulat ng baganan nga ipadala sa atong programa, mga kagala. So, kabalagong dagan ay excited niya nga maminaw kung kung saan na po ituang sugilanon nga basahon karon. Nag-excited nga mutambag sa atong letter sender karong adlaw, mga kagala. So, standby lang kayo dyan, ha? Kay karon taod-taod, mga kagala, dili ka maglangay. At ano pang basahon ang atong sulat ng baganan karong adlaw. But before that, magandang hapon po sa mga naminaw karato karon sa atong pinaagi sa atong makibigan radio stations na nakahook up na sa atong programa, mga kagala. Magandang hapon ha sa mga naminaw ding dito sa Maysurala, South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. O panagadong ang technician ni ha, Sir Jules Balinas, maraming salamat po sa pagsiliyatay. At of course, sa mga palangga ni ha, ka mga suking tigpaminaw, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nadaghan-daghan rabay, ubay-ubay ang ato ang mga listeners di ang side, mga gala, no? Maraming salamat at maayong hapon sa iniwang tanan. Huwag niyang dibinabot mga gala sa may laghindingan na Samis Oriental. Magandang hapon sa mga naminaw, pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghindingan na Samis Oriental. Kauban na nga ito ang DJ ni Haan, si DJ Miss B Bakaha ang nag-signify, ang nag-hook up or ato ang lain nga DJ or technician Bakaha. Magandang hapon, ang shout out kanimo ni Haan. Salamat po. And of course, ano mga gwapo-gwapo diha ng mga suking tigpaminaw? Palagi nag-aantabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, sa mga naminaw pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibyahan o kutob sa mabot sa atong Facebook Live sa adgamang sulok ng mundo na roroon. Agamang depita karoon na nagkad na minaw sa atong programa. Maayong hapon kanimo diha kaigan. And welcome, welcome once again sa atong tulumanon. This is once again a love diary. Sinder DJ, Lady Diana. So once again, magandang hapon sa inyong lahat ha, sa mga Facebook Live viewers. Kaway-kaway naman dyan, mga kaibigan. Kumusta man ang iniwahag sa iyong kauduhon diha, mga gala? Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes diha, ano? Hinaot pa mga gala, ga okay ra mo? Maayon yung kahimtang o Pasko ang inyong panlawas? Karong adlaw, ano, kauban sa inyuhang mga minahas kinabuhi diha, nga naminaw sa itong programa, gala. Sa mga nanonood sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyuhang paglantaw, mga gala. O palihog ko, mga kaigan, like, share, and comment po sa atong programa. No? At kung kalipay ni Lady Diana, kung mag-like mo ni Hap, mag-comment mo, o mag-share mo sa atong programa. Salamat kayo sa mga nag-share na ha. Salamat sa mga nag-comment na di ha. O sa mga nag-like na po sa atong programa. Nagkang salamat po sa inyong tanan. Huwag ato ng isa-isahon o basa inyong mga comments, mga gala, no? And by the way, pasensya ka ayaw ko na yung mga comments na dili mabasa ni DJ. Tungod na mga gala kay usahay manggod, hinay ang amuang signal dari sa among stasyonan. Magandang dili dari sumulod o dili dari sumu-appear ang inyong mga comments, mga gala. So pasensya ka ayaw ko na yung mga comments na malagtawan si DJ ha. Hindi ko po yan sinasadya. Mapasaylo pa magkakunin niyo. Salamat sa pagsabot, mga kaibigan. Ito ni Mazon, hindi mga comments ha. Wala sa mga nagdanaw ni ha. Ayaw mo kaulaw mga gala o comment mga kaigan. Pasi na kay gusto, ipa-shout out or i-greet baga ha. Labi na sa mga nagsaulog karon sa ilang adlog na tauhan. Happy birthday po sa ining lahat. Sa mga nag-celebrate sila mga monthsaries, anniversaries, kung sa panadihaan, inyong ina-celebrate mga gala. From Angel Daniel Jeff Vera, pa-shout out guapa. May mga hapon kanima niya, Sir Daniel. All the way from Tibuli, South Cotabato, nga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Maraming salamat po! And from Stephanie Perez, pa-shouted from Tibuli, South Cotabato. Ayaw, nagsilingan raman mong duha diha. I'm Stephanie. No, may hapong kanimo diha itong guwapa nga kaigan. Suking tiglan daw sa Facebook Live. I'm Stephanie Perez, narukad sa my Tibuli, South Cotabato. Maraming salamat! Shoutout kanimo diha, Ma'am Stephanie, once again. And Ma'am Grace Rendon, may hapon Lady Diana, may hapon po kanimo diha, Ma'am Grace, ang atuwa po ning suki, mga gana. Yapon is siyang aside sa may banga, South Cotabato. Maraming salamat, ha? Magpang hapon kanina di, Ma'am Grace. Thank you so much for watching. And from us, taga Cotabato ni sila tanan, mga higala, no? Kinipon siya from Lake Cebu, South Cotabato, si Sir Bong Ilion. Congratulations! Hi, magandang hapon! Kumusta ka? Okay lang po si Lady Diana. Maraming salamat, Sir Bong. Ang ito ang suki nga tigpaminaman di agasan. Salamat ka, ayo po! Requesting song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Ay, magpaborito gini niya nga sonata, mahalana. Ito nang i-play karon sa Udaon, Ma'am Stephanie Perez. Salamat po sa iyong panonood sa ating programa. And from Merit Zay, Layokan Good PM, Lady Diana, masyarat ko sa taga-Lirungan, Talakag Bukidnon, sa taga-Kibs, nga nakadulog. Salamat sa taga-Kibangay nga nakadulog. Oy, nakadulog, nakadungog, baga. Aming hapon. Lahat dyan, ang aside sa may Lirungan Talaka Bukidnon. Salamat po sa inyo maglantaw. Labi na kanimo di ha, Ma'am Merit Jane. Layo kan nga naglantaw ka na to karon sa Facebook Live. Dakang salamat po. Huwag na ating color din ang mga gala 643. Unya na magtubag si DJ ha. Once again, unya na po taod doon. Magtubag o tawag si Lady Diana. Iniguman at ugbasa sa atong sugilanon mga gala. Salamat sa pagsabot. 643. Once again, later na magtubag o tawag si DJ.

Alright, time check mga guys. Already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa kapunod mga gala. O panahon na para atong basahon ang lainapod nga sulat ng baganan nga atong himay-himayon o tagaagpagtagaan karong kapunod mga gala.

Huwag sa ipaglangay mga gana, here it goes. Matud Bunny Letter Sender. Dear Lady Diana.

0: Mo. 98.5.
1: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing

0: services din he. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Lo, nganong katakiang ka man?
6: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lo. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
9: Yes, Egan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
9: Okay.
8: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Yo, Bukidnon, turn it up! This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. With Univas or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Saire Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best? Join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop,

0: kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Shook

0: lugar sa loob. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-servisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

Alright, 15 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ala una 50 na po sa kapunan mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, ulitan na paghihapon sa Facebook Live. Daghang salamat sa inyong tanan, mga kaigan. And sa mga bago pa lamang nagka-abli sila mga monitors diha, welcome po sa ating tulumanon, mga higala. And before na ito, basahon inyong nabilin nga comments sa Facebook Live o basahon inyong mga tambag para kang letter sender karong adlawa. Ayaw makalimut, mga higala, ang atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga minaw, gano'n ay ginapang bati sa ilang kalawasan susama sa mga ubo, sipon, katulad sa panit, rayoma, arthritis, mamaol sa lawas, panuhot sa lawas, or pinaakan sa mga insekto, or varicose veins, pagkaha, higala gamitin na sa atong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Gawas ng epektibo kaayo kini dili po kaangay mabalaka tungod kay humot kini og dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili po magkamansa sa atong mga sanin mga gana. Ingon ana kanindot gamiton agaduan Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, ito'y gapagrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula. Nahini mo ikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. O garantisadong pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamaymano man ako nga balatian, mga gana, kayang-kaya po sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Pamatuod ni Ana ang ubay-ubay na nga mga testimonya nga atong madungog diri sa kanginan. Gikan sa mga tao nga voluntaryong nag-testify, nagpariyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. All in one, ang itong Vegemix sa mga gana, pwede nimo ning imnon, pwede nimong ihaplas, or pwede nimong ipatulo sa mga dalungan, sa mga bata nga nainagbara, mga pusod nga nainagnana, o kung sa panang mga nuka-nuka, o samad-samad sa inyong kalawasan, mga gana. Pwede po niyo sa bata, mga gana, good for all ages po ito. Pwede sa bata, pwede sa mga young adults, sa mga adults, o sa mga tigulan. Dili lang usaha, dili lang duha, dili lang tulog, kabalatian, ang kayang-kayang tambalan sa tuang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga gana. Okay, naghanang itag mga testimonya din, no? Gikan sa mga tao nga lahi-lahi ang ilang gipang bati, mga gana. Na ay nag-testify din nga taas yung blood sugar, na uban nga tagasugdugo, ang uban tagasug uric acid, ang uban mga UTI yun, ang uban mga ulceron, mga bugatunon, na ay mga bukul-bukul sa ilang kalawasan, sa mga suso, sa mga babae, kung nga mga almoranas, kung sa panang mga sakita, mga higala, ha? Isa na yun ang ilang ingon, mga higala. Gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para maayo ang ilang mga sakit. Ingon, ana po, ang pinagpala ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga higala. Parang daghan ang niangay o daghan po ang kabalik-balik palit, mga higala, sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang sa mga naminaw di ha-hang masina kay dugay na di hang gihambin nga balatian, sulay lang kaigan, wa may mawala sa imong pag-try, di ba? Malay nato sa imong una lang nga pag-try maayo ng imong sakit diha nga dugay na nimong ginatipig-tipigan. O sa mga tanan, no, nga asa mapalit agad ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit kini mga gana sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magkasiguro mo nga legit nga Vegemix o Aroma inyong mapalit, mas maayong mabisita mo sa ato ang Kaibigan Center nga natin animutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, itong Kaibigan Center, no? Nga natin at imutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidnon. Pero available rin po ito, mga gala, sa mga Kaibigan Outlets, Kaibigan Center sa nagkalain-laing lugar, Kaibigan Radio Stations, sa itong mga Kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, a Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana.

0: Alright, so much for that mga gala. Once again, welcome back sa inyong lahat. Oh, kung saan eh, naulahi ko da, nakatulog ko. Oy, good morning sa imo diha. Ayong pagmata sa imo hadi, Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay. Naglantaw ka nato ako sa Facebook Live. Wala ka ginisin, oh my God, nagmalate sila sa itong programa. No? Pero wala'y problema na ka rin. Salamat ka ayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa itong programa, mga gala. No? Oh, kung ben hindi bising ka maayong mainit nga hapon, Lady Diana, bisandili ko makakomment. Hinaot nga. Sana hinaot na pirmini mo kami i-shout out kidili kompleto mong adlaw basta walay love diaries. Wow naman. Iligon mo sa Dana. Salamat ka ayo, ha? Oh, matad ba niya, no? Hinaot nga, bisag dili sila magka-comment sa Facebook Live. Mas-shoutout gihapon sila diha sa Ilahang Goan. Sa may Campon, Maramag, Bukidnon. May dili kompleto Ilahang Adlaw, mga gala, o walay love diaries. So sana all kaayo, no? Nahimo na yung parte sa Lady Diana sa ilang pang-adlaw-adlaw nga bulungaton, mga gala. Sana na lang sa inyo, hadi ha, Sir Virgilio Bisinga, kauban ka, Ma Marlene, diha ka side sa may Campuan, Maramag, Bukidnon. Always nagpapaminaw sa itong programa, no? Sa inyong tibok na pamilya, diha. Mga kasilinganan o kaparentihan o kabarangay nga naminaw ka nato karon. Nagkang salamat o shout out po sa inyuhang tanan. Magkaroon may gala na atay mananawag si caller 643 atong tubagon o atong pangutanon mga siga butambag ni siya sa ato ang Larissander, no? Hello, maayong hapon.
1: Hapon, Lady Diana.
0: Maayong hapon, kanimo diha nga itong gwapa o artistahin diha nga kaigan sa may
1: ikaw lang ang gwapa, Lady Diana.
0: Ay, kita duha diha sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo dyan, Ma'am Carol. Kumusta man ang ito ang kinabuhi diha, Ma'am Carol?
1: Okay, rabisan init. Lady Diana, gahangin-hangin.
0: Ay, talaga, bugnaw-bugnaw gihapon, no? Mahalag init ang panahon. Basta kay guwapan lang gihapon ta, Ma'am Carol. Tama ba?
1: Tama nga, Lady Diana.
0: Ano, yun? Maghapon, ganin mo diha, no? Salamat sa imong pagtawag. Kung sa may ikaalaga din, Lady Diana sa imo, Carol.
1: Baya lang ko, Lady Diana. Pwede?
0: Pwede ka, ayo. Yes naman. Sige po, imuha ang panahon, Ma'am Carol, sa pagpanimbaya. Go ahead.
1: Okay, una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana, nga guwapa.
0: Mm-hmm.
1: Simbayaw na ako karong hapon ng akong mga kauban ng mga Dalai girls.
0: Wow.
1: Hinaon pa na naminaw sila karon.
0: Mm-hmm.
1: O kang Lilit Songkit, kang Ivan sa Valencia, kay Sonil Tisoy, kay Rebecca, si Giangaina, kay Joshua Tupas, kay Boy Guapo, mm-hmm. kay Kakay, kay Mama Glatang, Juby Bar, Junel Ingisa, o kang Black Gandhi nga na San Fernando,
0: mm-hmm.
1: kang Toto Sipida, kay Loloy Longa, Trel Sarmiento, kay Nonoy sa Paitan, kay Blackheart, kay Pajibar, Bar, kang Annalyn sa Inpasugong, Rialini Gaspi, Angelica Kunog, kang Jim Galupi, kay Terencia, John Reigar Maribit, Joy Garcia, si Teledesma o kang Maylin Martyr,
0: mm-hmm.
1: ka Indayon Santa Ana nga naas sa Maanyag Maramag.
0: Uh-huh.
1: O Glaras na lang tanan sila, Lady Diana.
0: Balik, isa po ito ka barangay, imong ito yung bayan.
1: Oo.
0: Napay dalimtan ato sa kadaghan ato. Okay, wala natin ba?
1: Sila sa Lady Diana.
0: Grabe gini sa ka-friendly mga gala. Laras na lang sa ilahang tanan.
1: Wala kadagan sa ani kagawad ba?
0: Baog yun. Marag muda ugay yung gani, Ma'am Carol. Ha?
1: Sana all mudaog. Oh, pwede mo request song?
0: Yes naman. Sa mo na yung song, Ma'am Carol?
1: Miss na kita.
0: Miss na kita. Kinsa ba'y nagkantaan nga miss na kita? O kakinsa man ni mo i-dedicate nga kanta? Kinsa man imong miss karoon?
1: Sa kanan, Lady Diana. Ilabi na sa imo, Lady Diana.
0: Alright. Sige, ato ano paminawon o ni taod-taod, Madam Carol, ha? Kani lamang po.
1: Og pidi, duhaon, Lady Diana.
0: Ay, duhaon pa rin ay. Ang sama na ikanuha nga kanta niyo, ha?
1: Kung ako na lang sana.
0: Kung ako na lang sana. Sige ha, ito niyong pangitaon, Madam Carol. Kana lamang po.
1: Ay, Lady Diana.
0: Unsa man.
1: Kang Kwan di ay, kang Raul di ay nga naas sa Kwan, Cotabato, nga naminaw karon.
0: Aha. Shout out na lang sa iya, ha? Kang Kuya
1: Raul. Shout out na lang sa iya, na minaw parang Lady Diana.
0: Wow.
1: Oh, ka na lang, Lady Diana.
0: Salamat ka, Ayo, sa pagtawag, Ma'am Caro.
1: Salamat, Lady Diana, sa pagtubag. Yes, bye-bye.
0: Goodbye, Basaradzo, kaibigan.
1: Mauni, ato ni.
0: Mauni, oga, ato ni. That was once again Madam Carol, mga higala na nugad sa maimpanambong Malaybalay City, Bukidnon. Marami po dili basta-basta murag bulansad pagka mayor, mga higala. Nganlan na tibok barangay. Kapay wala nanganlan ato. Ay, naatay lain nga caller na si 475. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
2: Maylin Marter sa San Carlos.
0: Ay, si Mamaylin. Mamaylin Marter niya nga side sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. May hapon kanimo diha, Mamaylin, unsa mga ikaadlagad ni Lady Diana sa imuha.
2: Tambag wato gamay
0: pagkain ba? Aha, ginimo nindot. Ato maminaon ang tambag bangagana ni Mamaylin Marter diha sa may San Carlos, Valencia City. Go ahead, Mamaylin. Imuha ang panahon.
2: Sa iyahang kuhan ka nga, 4 years na doon sila nga walay anak.
0: Oo, 4 years na silang kasado, pero hangtod karon wala pa sila'y anak. Mamaylin, muna iyang problema.
2: Ay, anaran na, bilang din siya magpakuha sa maglaong hindi na yan na, ay, namang niya, 10 years, kaya pa maka,
0: tama, tama ano. Kaya parang sa'yo pa man sad, 4 years pa man sa dinoon. So dili lang po nga, kibali mo rin nga, what ang naging sagpaglaong nga, dili na sila mag-anag. Diba? Labi na nga, may imposible sa Ginoo eh. Parang dapat, dasig lang din siya. Sige po.
2: Alam ito, iyahang ibati na marag sa'yo siya sa bata. Kaya kuan na lang, ay, yan na, yun na, picture siya siyang kagulingon ba kay marag mag-empty siya nga. May anak yung bana sa una, na siya wala.
0: Tama, ano, kibali mura gaselos lang siya kay ang kaning na ay anak ang iyang bana sa unang babae na siya. Dili niya kayang hatagan og anak ang iyang bana. So para si Muha, kaning normal rabani iyang gabation.
2: Ay, dapat iyahal ko na ganang ilag ang bata kay araw niya ka nang alam ko siya ganang sige mo kay sinabi daw ang tanong si Honey na nga wakay anak niya mag-love ka ulaing bata nga alam ko kag bata.
0: Ay, alright. So para si Muha, since anak man to sa iyang bana, dapat iyahapong ituring, kibali marag iyahapong anak, iyahapong palanggaon nga iyahang anak para atagan sila sa Ginoo og ilahapong kaugalingon nga anak.
2: Oh, kay kuan man kanang ipakita din sa bata ba nga bukit siya nga may mulahan.
0: Tama po. Tama po, di ba?
2: Umara na ako at Tinder ba nga. Ay, hindi po ko magbawa sa paglaw niya. Maka, makakagal na din po. Anak.
0: Tama. Basta kay ipakita lang po niya nga ang ngayon po siya nga himong mahimong inahan o kana pinaagi sa pagpangga niya sa katong anak sa iyang bana. Bahalag sa laing babae. Basta kay kabalo naman sa siya before niya giminiwan ng lalaki, kabalo na siyang daan na ay anak sa unang uyab o na ay anak sa unang katipon. So dapat iyahan ang dawat isip ka o galingo na po niya ang anak, di ba? Sa ngalan nga ingi pakaslan ang lalaki, dapat dawat na po niya ang anak sa lalaki.
2: Okay, siya mangyari
0: siya mag-inood na asawa na may sila may nakaslan. Tama, di ba? Marag makaingon wala na po si angay kabalakan. Kaya siya man ang ipakaslan. Subot pa subot, saya hagid na gugmahan ang lalaki. Di ba? Munang dapat, dili dapat siya magtanong o kaselos or kasuko atong bata, Mamaylin. Tama.
2: Oo, anak ba? Kaya aron niya, makita po siya ang bana nga. Isa doon siya talaga anak. Pero
0: love
2: niya ang anak
0: yung
2: bana.
0: Tama. Mauna nga, dili lang yun siya magpakawala sa paglaon.
2: Oo.
0: Alright. Salamat nga ay si mong nindot. Ang tambag Mamaylin Marter, iha mga galas sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Naabag kay Team Bayaon, Mamaylin?
2: Ako, manipaya. Sige
0: po, go ahead.
2: Sige ka ko, dog, eh. Naminaw ito siya karon pariyad hapon. Hindi siya nga. Hindi siya nga naminaw. Tawag ko sa ito. Ngayon, si Maria Sundan, si Lani Rimitar, si Francis Kera, si Ate Wiki, si Andita rin siya o si Ati Carol din sa number 2 waiting stream na namang kami. Request din ko din si Diana.
0: Alright. And so what a song ba, Maylene?
2: Atong naririnig mo ba ako?
0: Naririnig mo ba? Sige, ato aning i-play karon taod-taod ha. Kanila mang po.
2: Oh, kanalang naunin kaya si Maylene Walter sa Barangay San Carlos.
0: Alright. Salamat sa pagtawag ba sa Radzo, kaibigan?
2: Mauni, ato ni.
0: Alright. Maraming salamat po. That was Mama Eileen Marter, mga kaigan niya kasayin sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon nga naghatag sa iyahang tambag para kang sender karong kapunon. Buto yung niingon mga galang nga para kanimo ma'am sender, ayaw pagpakawala sa paglaom. Total, 4 years pa man sad mo, diba? 4 years pa man mong minyo doha. So, dinibot pa sabot. Wala na gid mo yung chance nga magkaanak pa, diba? Salig yud sa Ginoo, ma'am kuan. Mama Eileen na ba yun? Salig sa Ginoo, ma'am sender. Wala imposible sa Ginoo, no? Wala ipakita po nga ang ngayon po ga mahimong inahan. Palanggaa ang anak sa imong banaw. Ipakita nga gigugma o gidawat ni mo siya. Isaga ka ng lahi iyang mama, di ba? Karon po makita sa imong banaw nga ang ngayon po mahimong asawa. Ang ngayon po mahimong inahan ang akong asawa, di ba? Wala ayaw pagpagawala sa paglaom, no? Dasig lang. Wala ayaw ka insecure sa bata. Kaya labi na wala man isala po ng bata, mga gala, di ba? Dili man niya sala po. Di mo nang dili po angay ni mo nga magtanong kong kasuko sa iyahan. Salamat kayo once again, Mama Eileen. Huwag na atay laing magtatawag, mga gala, si caller 174. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Diana.
0: Oy, magandang hapon. Aha, maragiming agad may simong tingog, Kuya Zan, ang Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
3: Parehas man tagi bati, pros man tagi pang mingaw. Labi na sa imo ha, nga, gwapa.
0: Salamat kaayo, Kuya Zan. Nakapaminaw ba ka, Kuya, sa atuang gibasa ka ganina?
3: Una sa tanan, I'm sorry. Kay wagid ko kadungog gumikan kaya na ito ang panahon nga putol-putol ato ang signal.
0: Uh-huh. So, unsa man, manimbaya lang ka, Kuya, sa imong mga friends?
3: Kung apike ng oras, manimbaya na lang ko.
0: Ay, sige pa. Walay problema, no? Go ahead, Kuya Zan, sa imuhang pagpanimbaya.
3: Pero taas-taas di ay siya, taas-taas.
0: Kung ano man hiniun, Kuya. Ay, basin pwede na to ni Isamarais, no? Kasi naapoy, gusto mo tambag diha nga wala nagkasapuan. Ano lang, Kuya Zan, ang problema ni sender, Mangod, babae atong sender, Kuya. Na yun, gikasal siya sa lalaki nga naanay-anak sa unang kuan. Naanay-anak sa iyang unang uyab. Di na po ko kabalong explain mga gala. Ani, okay, bali mo rag naminyo siya lalaki nga naanay-anak daan. Dayon, upat ka tuwig ang milabay, Kuya Zan. Hangtod karon, gikan sa ilang pagkasala, wala pa sila'y anak duha. Huwag every time nga makita niya nga ang iyang bana, kaning kabali close kaayo sa iyang unang anak, muraga huot iyang dughan or muraga kasakitan siya or muraga selos siya, Kuya Zan. Kaya ako nung kakahunaunaan, na kibali, dili niya mahatag ang kumpletong pamilya sa iyang bana. Dali na makita niya nga malipayon iyang bana sa iyang unang anak, dali niya kay hatagan anak ang iyang asawa, iyang bana. Unang murag ma-insecure siya or sa kasabot sa iyang gibati, Kuya Jan. Unang naman siguro to ang pinagagawa. Ora man to, Kuya Jan. Basta kaya nangiti, nangayon siya tambag kung sa'y maayon niya buhaton. Kaya mura gaselo siya or mura gakasakitan siya, Kuya Jan.
3: Okay, salamat kayo, Lady Dayan, tumbutan. Yan to sa Radyo Kaibigan. Okay, salamat kayo, Sender. Diri ko mulak, dit ko largo sa imuhang, sa imuhang problema. Sa kanisa particular, kinisi nga panghitabo sa imuhang kagalingon is ayaw isilos ang imong kita ka sa anak nga to siyang bana nga naka-close.
0: Uh-huh.
3: So, pangitaon nila ng mga opsyon. Nga pangitaan mo siya o maayo puot nga maistorya ni mo, mahalobilo ni mo siya.
0: Ang bata.
3: O, ang bata.
0: Uh-huh.
3: Yahan ni mo kung maistoryahan ni mo sa pinaka-insakto nga dili siya ma ayon sa iyang kwan maestriyahan niya dayon ang kanang mga kanang silos-silos manggod lidayan dili man na komportable kay siguro ato makitaan kung kana sila close sila sa pagkaroon.
0: Mm-hmm.
3: Mas labing maayo nga mahatag po di mo tanan kung kunsay kinahanglan ni mo nga katong kana karon nga bana ni mo katong bana niya.
0: Mm-hmm.
3: Himin niyo magkaan ni Daisya.
0: Mm-hmm. Yes, wakasado silang duha.
3: Kanang bana ni mo sa pagkaroon sindel, ayaw ihuwad po ang imong kagalingon nga ikaw. Yasilos ka nga to niya. Mm-hmm. Kung dili, saan po di mo ang paagi nga makuha ni mo ang insakto bitong ano sa pagturunan sa anay ka nang makuha ni mo kung unsa iyang gusto nga makita nga niya nga dili po siya mga dili po siya masakitan nga kanang ingno ni mo siya kubinsiro ni mo siya nga lab kung karon kung pananglit ako kitang duha na pod mag-anak mao bagha gihapon ang pagdagad ni mo nga res ako ang anak.
0: Okay
3: aron nga makuha ni mo ang iyang mga side mo ang iyang mga rason pag maingon siya nga kay mahibalan yun ni mo tanan ang rason sa isa ka lalaki kung kana gali kung kanang silusa man gud kung ipadako man ni mo sangko man gawa hinungdan
0: tama mas mudako pa nga away mas mudako pa nga gubot
3: pero sa diha nga sa pagkaron sagda ilang sana sila.
0: Mm-hmm.
3: Apur bahi po usato pa ganang panid ilang. Mm-hmm. Kung pamilya na diya sa imo ha kung pagdagan ang pagdagad.
0: Uh-huh.
3: Pero kung diha nga level kung atong tanawon man gud na siya dili man gud ingon basta-basta pud nga ang isa ka relasyon safe labi na kung dugay mo.
0: Mm-hmm.
3: Bisan sa anak sa lain nga binuhat kung nag nagmatuod siya o pamatuod siya nga kanang matinud-anon siya sa imo ha siguro mas labaw pa anak ka close niya si mas labaw pa ka close niya anak kung kamo ka anak.
0: Uh-huh.
3: Kay binaw kasado mo
0: tama diba ang iya lang hunahunaon nga sa pagkakaroon wala pa sila anak pero puhon-puhon kung iha itugot sa Ginoo nga magkaanak na silang duha mas kuan pa diba ingon anak gihapon kasuod or mas mulabaw pa kasuod ang iyang bana sa ilang anak duha kay syempre ilaha man ang anak duha siya may gipakasalan sa lalaki
3: kay siya man ang gipakasalan. Mas labing mayo makubinsir ni mo ang imong bana sa pagkaroon. Love, kung ingon na ani, kung sa'y tawag ninyo,
0: mm-hmm.
3: kung karoon, kung hatagan tayo, ani, ang ganang imong pagtagad sa imong anak sa pagkaroon niya, close ka imong tanan, mahimo baghan at diri sa ato ang duha. Ato ang nagyod nga procedure nga duha.
0: Mm-hmm.
3: Nga,
0: alright.
3: Kung ingon siya nga nung dili man, so, siguro, gipakita na lang niya, gumikan kay bata pa man.
0: Mm-hmm.
3: Dili po mahiubos ang
0: bata.
3: Yeah.
0: Tama po, di ba? Kay bata, manggudpud na. Natural nga naging hanglan o pagtagad sa usa kamahan. Kaya iyahagod tong anak, di ba?
3: Wala man tayo mga sign dire. Wala may sign anak nga akong maligtas. Gumikan. Mm-hmm. Kuan man na siya good ang pag... natuto mong good sa isa ka anak, Lady Dayan. Ang pag matuto sa isa ka anak, sa ako lang nakita ha, sa akong... Mm-hmm. Walang sa magbas. Dili man gud maayo nga imuha siyang imo bitawong pakitaglaing taras.
0: Mm-hmm.
3: Ang isa. Kaya sa ngadto man gud, mao na imo tutuan niya nga lain kag batasan, magkalayo na hinon na
0: yang ang inyong loob duha. Tama.
3: Di mo angay imong anak. So ingon anak, dili man na angay kabalak-an man gud.
0: Mm-hmm.
3: Ang matuto gyud sa anak. Siguro ako wala man ko ka matuto sa inahan.
0: Mm-hmm. Ikan kay
3: munabian.
0: Mm-hmm.
3: Pero nana, may balan yun ato nga ang pagpangga sa kaanak, dili ingon nga atong ipakita atong maot nga bata. Kung dili magpasunod ta sa maayo.
0: Alright. Kasabot ko si mong punto Kuya John nga kinahanglan yun po kini mong banay ni Ma'am Sender iahalang ginagampanan ang iyang responsibilidad sa iyang anak. Iyang gina atiman, iyang gina palangga, iyang gina pakita ba kung unsa-unsa gid ang tinuod nga pagpangga sa usa ka amahan. Mao na ginabuhat sa bana ni Ma'am Sender. Siguro maupod na ang sabto ni Ma'am Sender nga dili siya kinahanglan magselo sa bata. Kaya ginabuhat raman sa iyang bana ang iyang responsibilidad isip amahan. Ug kuan nang gud ihalang yung saligan na puhon-puhon kung sila na pud ang rasahan sa Ginoo og bata. Ingon ana gihapon ka close.
3: Mao na siya akong pasabot kay kung pananglit man gud Lady Dayan kung ingon ani man gud po pananglit magkaanak sila nga magkaanak.
0: Mm-hmm.
3: mga murag og na nanatap ko at bata nga pagpangga kun kay mo ko tilag pangga sa ina. Ah, mangod. Ang pagkini mangod kana mangod siya kung ipadayon mangod nimo ang pagsilos basin og napay labaw pa ana nga pagpangga ay pagpananglit kay mo mabulahan.
0: Tama.
3: Duna na poy anak nimo. So kung mangit mangaling kung dili niya mahatag pananglit kung dili niya i-close ang imong anak na masag kay ba ang istorya nga labon bitaw ang imong anak sa unang panahon pananglit kung mulubat siya ang anak nimo sa unang panahon close kayo ang atunong duhang anak inoon nga atua na ron imo noon ang pakita nga dili na niyo close so sa ato panay pinalabi kung maingon ana.
0: Mm-hmm. So ingon ana lang di ba kung galing man nga umabot ang panahon nga naipabor-pabor nga nahitabo sa pagpangga sa ihang bana. Pero kung wala, di ba, wala'y angay kabalag-an, wala'y angay kasilosan si Ma'am Sander.
3: Mana mo lang na siya. Okay, mo lang pa. Dayon, ang imong pagsalig sa labaw mo kagahom, ayaw wala ah.
0: Tama.
3: Tani ni mo, kalimutan, naagitay mga pagsulay.
0: Ang
3: sag-usa, at ako lang ni ilakit gamay, ang atong kinabuhi o sitasyon sa kalibutan, mura ta, susama ta siya sa kaligid. Sa pagkakaroon, kita, ubos na panahon nga kita mo taas.
0: Tama.
3: Pero pagtaas nga ikaw manggigarbusuhon na lang kasi imong isig kaingon kay bawin mo muna sa labaw mo kagahom kung dili kakapalungod na sa mga tao nga nanginhanglan sa imong tabang.
0: Tama. Alright, nindot nga. Pagtulunan, mga higala, salamat na ayo. Kuya John, si imong nindot nga tambag o kapagtulunan nga gibilin sa ato mga listeners ka na. Manimbaya ba ka sa imong mga friends, Kuya John?
3: Okay, manimbaya ko. Unang-una, salamat kayo.
0: Mm-hmm.
3: Sorry kayo, kay murag na emosyon ko gamay.
0: Nanandog na touch si Kuya John, mga higala, no, sa kining itong sugilanon ka rin.
3: Ako manggutunta ni siyang ipadalas. Kung ganang ako mga kaagi.
0: Uh-huh. Yes po, welcome kaayo na sa itong programa, Kuya John.
3: Dili ko kaako, kay mag-agas akong luha.
0: Ay, maupod lagi. Yeah. We respect that po. Sige lang, mag-iha po nag-irespeto, Kuya John. Basta kay, anytime mo, andam ang love diaries o ang radyo kaibigan sa pagdawat sa imong sugilanon ko.
3: Tana, manimbaya ko sa tanan, dahil sa imuha, especially sa imuha diya. Kaya hapon sa imuhang pamilya sa imuhang mama o papa sa mga pahanggin pamilya o direta sa kwan kay Ma'am the Gorgeous Bilga nagsaulog sa iyang birthday kung wala
0: ay birthday di ay may karon di ay
3: stay kwan Engineer Chang ganina Engineer may hapon Engineer birthday Ma'am Bilga nanggi ka ni John sa lapitan sa Fernando ang avid listener ninyo o nagmahal kanunay and then sa tanan lang milaw sa mga
0: Agoy na palong ang iyahang tawag mga higala Kuya John. Naabdan sa oras si Goan, si Kuya John mga higala. Pero salamat kaayo no once again. Huwag ganoon mga higala, paspas na no, paspas king oras. Ano ating paspasan ang mga text message nga ipadala sa atong programa mga higala.

From 340, matod pa niya mga kaigan. Good PM lady, diyan na pasodad ng ni Ate Isabel, Carol Givarni Nunia, Ate May, Marian Dawis, kag Alex sa isong requesting kog song, LDR by Norhana. Salamat lady, diyan from Annalyn sa Impasugong Bukidnon. Maraming salamat po. Shoutout kanimo ni Ma'am Annalyn from Impasugong Bukidnon. Naminaw ka na ito, ka na nagshoutout si mo mga friends on air na imong itimbaya sa ating programa. Salamat kayo. And from 886, Madad pa niya, maay hapon Lady Diana, kumusta man ka dira? Lady Diana, okay lang, gwapa lang yapon. Pero may mangkong kapaminaw sa imong programa, Lady Diana, usahay dili lang ko makatext sa imong programa, kay mahutan lang kong low DJ. Ang ping simong pag-uli, Lady Diana, gikan sa imong suking tigpaminaw si Angelica Kunog ni Lady Diana. Oy, maraming salamat! Pag hapon kanimo na BFF ng Purok Nebi to Gaya, Valencia City, Bukidnon. Si Ma'am Angelica Kunog nga kanunay mga gala na wala ginisay ko ano. Walay absent si Ma'am Angelica sa pagpaminaw sa itong programa. Salamat kayo! Sa ating mga tambag dari from Sender 140. Marad ba niya? Hello, Lady Diana Ma. Mag-advise lang ko gamay sa Sender. Overthinker si Sender. Negative ang naasa iyang huna-huna. Maong naasa'y kasuko sa bata. Walay sala ang bata, Sender. Para sa akoa, mas maayo pa imong mas maayo pang imo isuod iyang anak o gitrato pod ng imong anak kung tinuod nga gigugma nimo imong bana. Oy, aha. May sumpay diri, dapat tanggap nimo iyang anak kay part tema na sa iyang gagahapon. Kanara akong maatambag sa Sender DJ. Oy, maraming salamat po. Huwag niyang dapat muhaton mga gala, di ba? Dapat, para lang sa akua po na, dapat mangganiing ayang kuhaon ang loob sa bata. Kay, pwede magyapon na niyang isipon ng ilang kaugalingong anak. Mahala ko diligikan sa iyang matres mga gala. Basta kay anak man na sa iyang pares. Huwag parte na na sa iyang pares, no? Kaya dapat ihagihapong dawaton isip kaugalingon gihapon niyang anak. Tinuod og gang ani gugma si mong Paris, Ma'am Sender, dapat dawat nimo ang iyang anak og dawat nimo iyang kagahapon. Salamat kayo 140. And from 997, mabe pa ni may hapon, Lady Diana, imo ning suking tigpaminaw, a suking listener sa Maramag. Tambag lang ko sa Sender DJ. Isipinahan, kasabot ko sa gibati sa Sender DJ. Siguro ga basulon niya iyang kaugalingon kay dili niya kaya hatagan o ganak ang iyang bana. Maong gabati siya galeselo sa bata. Nasabtan ti ka, Sender. Ako alag ma-advise sa imo, ha? Ampo sa Ginoog, pangayo og milagro, Sender. Wow! Ampo sa Ginoog, pangayo og milagro sa Ginoo, Sender. Wala imposible sa Ginoo, sadig lang hatagan mo, anak. Og ayaw padala sa imong huna-huna nga wala nalipay imong bana sa imo, ha? Kaya ipakaslan man ka, Sender. Tama, good yun, no? Kini nga itong huna-huna mo, usahay mga kaigan, mauni mo musugnod og mga negatibo nga mga thoughts at nung utok mo na mag-overthink na yun ta. Mag-stress ta, mabalaka ta, kaya gasulod ang mga negatibong panghuna-huna sa itong utok mga higala, which is dili na to dapat paminawon. Kaya usahay manggod, hung-hung rana sa kaaway mga higala. Ang dapat nimong buhaton, iampo na nimo sa Ginoo. Matugyan nimo sa Ginoo imong panghuna-huna nga hinluan o ganaganing dili pasudlan sa mga negatibong panghuna-huna nga mag-apekto sa imuha, Ma'am Sender. Ampo gid sa Ginoo. Madad pa niya dere. Ayaw padala sa imong huna-huna nga wala nalipay ang imong banas imo kay ipakaslan man kaniya. Tama gyud. Ut pasabot gihigug man kaniya, Ma'am Sender. Dili na tinuod nga wala siya nalipay sa inyong kaminyuon. Lang ginapakita, iyan lang ginagampanan ang iyang role isip amahan sa maong bata. Maunang close kaayo silang duha. Pero dinibot pasabot ana, kaya wala siya nalipay sa inyong kaminyoon duha kaya wala mo'y anak. Taray lang sa pag-ampo sa Ginoo yun. Ano ba ni Texter na rin 997, walay imposible sa Ginoo, Ma'am Sender. Lang Lady Diana, masyadong may dress sa Maramag DJ, always aminaw sa imong programa, more power and God bless you. Maraming salamat din po. And
from 878 matod pa niya dari ampo sa Ginoo Sender laban lang pagsulay ra na sa imuha. Salamat sa pagbasa DJ. Maraming salamat din po. Sender 878, salamat kaayos sa Bugumina. And from 589, maayong adlaw Lady Diana, ayaw pag-surrender Sender Oil. Una-huna lang na nimo tanan, storyaha imong bana, o isulti imong gibati para matinawan ka, o dili magsigig overthink. Kana lang Sender, salamat po. Tama po di mga ganyan. Pinanan na ako ni ginabalik-balik na rin, no? Komunikasyon yod ang makasulbad sa halos tanang problema sa kaminyo o sa mga relasyon, mga gana. Ang heart-to-heart na conversation. Open communication sa usag-usa. Kuning tambag ni 598, o, na dapat niyong isulti sa imong bana kung unsa man galing ng imong ginabati karon o tananimong gakahuna-hunaan. Para matinawan ka, di ba? Igna siya nga. Ano ba na siya? Sabi, nalipay pa baga sa kami niyon nga wala, bisag wala tayo bata. No? Sa ino for sure, natubagun yun na sa imong bana, Ma'am Sender. At para matapos na na ang imong pagsigig overthink diha, pagsigig huna-huna sa mga negatibo nga mga butang. Istorya ha, ang imong bana, isulti ang imong gibati nga to sa iya ha. Salamat kaayo, Sender 598 sa maong tambag, no?

from Cyrus Moreno Mendoza. Maayang hello, may hapon sa imo Lady Diana. Shoutout lang ko sa akong family sa Laligan, Valencia City, Baguinon. Salamat, DJ. Maraming salamat din po. Shoutout sa tanan nato mga listeners diyang aside sa may Laligan, Valencia City, Baguinon. Labi na kanimo diha, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nga naglantaw karato karon sa Facebook Live. Maraming salamat po. May hapon kani mo niya up dyan, pink cut. Oh, may hapon, Lady Diana, matod pa niya, no? Si Han-Han man siguro niya, or si Ping-Ping diha sa may Alubid, Misamis Oriental. Magandang hapon, nagsalamat ka ay sa magdanaw sa Facebook Live. And from Edwina Doan and Carizosa, may Adlaw DJ, watching from Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Ay, magandang hapon po sa atong mga suking tigpamanaw diha nga side. Labi na sa atong mga kaibigan members diha nga side sa may Lantapan. Magandang hapon, happy listening po sa inyong lahat. Labi na kanimo, Ma'am Edwina Doanan Garisosa, Ati Inday, na naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Nagkang salamat na may hapon once again. And from Bert Nabuya na pamasana, good noon, Ma'am. Ay, maghapon po kanimo diha, Sir Bert. Salamat ka ayon sa pagdanaw sa Facebook Live. Maraming salamat po.

Alright, time check mga guys. Already at 2:27 afternoon. Alas 2:27 na po sa Kapuron mga Gana. Huwag ganun, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muna mga kaigan. Kayo balik pa si DJ Uni at Odoon para sa paghatag og finaling advice para kang Larry Sender. At of course, sometime magpaabot ha. Minabot ang mga gala sa inyong mga requested nga awit garong kahapunon. So dyan lang po kayo and keep on listening and keep on tuning in. Only here in 98.5 Radyo kaibigan. Mauni og ato niya.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: padayon ang pato sa kuan tagong niya. Amang ulitog na lang siyang babak kong bigimak. Amang ipusaw, gidasok na mo siyang babak niya. Pagkakadlaon, pastor, nadinyok-linyok siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang, yadugasan sa akong manghod na banan niya, yadugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito. Kay silingan naman amo, nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya o pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
0: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building Sairi Highway Poblacion Valencia City Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na.
6: Happy anniversary, Lolo, Lola.
5: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin.
4: Naapay mga t-shirt, oh.
2: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok.
2: O mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Lu, nganong katakyaan ka man?
12: Sakit kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.

0: Pinagdakbal Owen, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lana.
1: O si Ato Igana, Alex.
2: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
1: Naon sa day mo na itsamad yung tiil?
2: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
2: 4 years na ako na siya giyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Yo, Bukidnon, it's Turn It Up. This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with Unibus or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Saire Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Honest Tossing with a size na po sa kapunod mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa inyo. Ang tanong, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio sets. And of course, sa managdanang paghihapon sa Facebook Live, welcome back sa inihuang tanan, mga kaigan. At before natin basahan ang itong finaling advice para kang letter sender karong adlawa, at ating basahan ang comment from Sir Jalen and Gloria matod pa niya, good afternoon, Lady Diana. Pag-greet lang ko kang Manong Gloria, kang Nikki Sarmon, kang Tatay Jose Gloria, then TC Gloria, baby love. Salamat watching from Kiungon. Ay, may hapon sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa programa o pagdanaw sa Facebook Live, Sir Jalen and Gloria. Once again, maraming salamat po. Magkaroon na galat na basahon at ito na tagaan ng finaling atambag ang atuang sender karong kapunod na si Ma'am Tina. Pinaot pa na minaw sa itong programa karoon. So may hapon kanimo di, Ma'am Tina. Una sa tanan, salamat kaayo sa imong pagsalig o pag-abli sa imong kasing-kasing din sa itong programa. Sabtan kayo na ako ang imong kabugaton sa imong gibati karoon, Ma'am Sender. Dili na lemang imong giagian. Labi na kung ang kasakit dili ni mo masabtan nganong nasa sulod sa imong dugha. Ma'am Sender, gusto na akong ibaluan nimo nga normal na gid na ang imong gibate. Dili pa sabot nga dautan ka ang asawa o dautan ka nga tao tungod kay nasakitan ka matag makita nimo ang anak sa imong bana. Usahay ang atong kasakit dili tungod sa bata mismo, kundi tungod sa kahimtang nga nagpahinumdum sa atong galingong kahuyang o kahadlok. Tingali dili selos ang tinuod nga imong gibati karon, kundi kasubo, kahadlok o pagbati nga kulang ka tungod sa imong kahimtang na dili ka mag-anak. Pero Ma'am Sender, hinumdumi nga ang imong bili isip asawa o isip babae dili masukod sa imong abilidad sa pagpanganak. Dili ka na mo ibasihan sa imong kahimtang sa mata, sa Ginoo o sa tinuod nga gugma. Ang imong bana nga mapinanggaon sa iyang anak, dili pasabot nga kulang ang iyang kalipay uban kanimo. Kaysa tinuod, usa ka na katimailhan nga siya adunay kasing-kasing nga mahigugmaon. O posible usab nga gusto niya nga ikaw mahimong kabahin sa maong gugma, dili kompetensya niini. Ayaw pasagdi nga ang imong mga huna-huna mo imudikta sa imong kamatuuran, Ma'am Sender. Ang imong huna-huna nga kung wala sila nagbulag, basin kompleto ta sila karon. Usa ka na kahuna-huna nga makapasakit, labi na sa imong kaugalingon. Ang kamatuuran, mao nga ang ikaw. Ikaw iyang gipili nga mahimong kapikas iyang kinabuhi karon. O nang sugdi sa pag-ampo o pag-istorya sa imong bana sa imong tinuod nga gibati karon. Dili kinahanglan nga may imong nga imong dalon kining tanang kasakit nga ikaw ra naginusara. Mas maayo nga masayra na sa imong bana, masayra niya imong kahimtang, masabdan kaniya og masuportahan kaniya. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo duol sa mga dunay kasing-kasing na hugno o galoso niya ang mga espiritu nga dugmok. Ang Psalms 34:18. Ug usa pa, nasayod kita nga ang tanang butang ipalagan sa Dios alang sa kayuhan sa mga naigugma kaniya. That's in Roman 8:28. Mao nang Ma'am Sender, ayaw huna-huna ang ikaw naginusara. Ang imong mga luha nakita sa Ginoo ug ang imong kasakit dili niya pasagdan. Sa tamang panahon, ihatag niya ang kalinaw nga imong gikinahanglan. Mao nang padayon sa pag-ampo, padayon sa pagsalig, pagayaw kalimot, naghigugma ka sa Ginoo, Ma'am Sender. Lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. Of course, maraming salamat po sa lahat na nagpadala sa mga tambag through text, call, or comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Sa tanan ng ubang rato, karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagdapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Ugma na budbuhon, mag-uba na maghihapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatibok ang Persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga magaingon.
Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masagtan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon nga natong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Basta may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong February 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ko si Teresa Ejero sa Hingog City.
12: Yes, Egan.
11: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka bitong. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.

0: Pauline Tay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
8: Kutuyirinyas kabagunay.
7: Si?
8: Kutuyirinyas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
7: Okay.
8: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pata.
7: Okay, tapos?
8: Nag-hubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
7: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw, na ayaw akong mata.
7: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
8: Duha ka hanlaw.
7: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
7: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
8: Okay na.
7: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas. O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah, sige.

0: taas din siguro ang yang yurik bay. Kaya daghan kay sa mga buko sa mga kamot, pastor, tiil. Agoy, nginig kay tanahon, pastor. Tainom na ako sa Bidimax. Dua ka buok, pastor.
1: Dua ka buok.
0: Dayan siya sa ako nga, sus, salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dura, di akong kabuok, pastor. Dua ka buok,
1: yes.
0: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man ako.
1: So nakasimba.
0: Salamat kid ko sa Ginoo pastor, naghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
1: 2 months ka makabakod. 2 months nga naglubog nakigda lang.
0: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
1: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
0: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, wa nagid tu mga buko sa lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
0: Sige pastor.
1: Okay, salamat.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Ang inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos o gumaing buntag mga pinanggan at mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Sabado karon. It's a Sabbath day mga kaisunan. O salamat sa Ginoo tungod kay makahimo kita sa pagbanuban uban sa grasya sa Diyos sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw o mga awiting makalangit o labaw sa tanan ang buhing balaang pulong sa Diyos mga kaisunan, mga kaibigan ko. Aoga sa ngalat buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan, usbon ko welcome sa programang Pinagpalang Musika. Bitsa ni size na sa bulan sa Mayo makiksuunan, natakaroon sa second half ning maong bulan. Aog na daw ba ang iksuun, mag-adyo na. O niya human sa June iksuun, napunta sa mayingon nato pag-July, second half sa tuig, 2026. Osmond ko, maayong buntag o welcome sa programa Pinagpalang Musika o sa mga karumpa ng kapaminaw. Ako kini si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din sa Takbayan sa Valencia. Madaw kita pinagi sa 98.5 Radio Kaibigan. Kahapon daya, brand out sa atong transmitter site kahapon. Maong awa madungog ang 98.5. Kay brand out nga to sa bukid. Hopefully nga naka-on-air karon ang 98.5. But so far, wala man tayo nakuha ang info. So, ayas yung on-air ta. Kaya usually mag-o din sa 98.5 baga. Di mo tayong 98.5 ang atong technician diya sa 98.5 mag-inform nga na ka na to. Live sa gihapon kita sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat kay kaibigang nag-unagan niya, si Marifi Dungon. Ungan, Marife Ungan. Salamat din kayo, Igan Marife. Then, Igan na Gian Kasipong Gaviola de Ligos. Leticia Ducala Pimentel Ercanacion. Salamat din kayo, may buntad. Kanimog mausap kang Aguntoy Saru ay Maribel. Diya sa Tigason, Dominorog, Talakag Bukid noon. May buntad kayong tanan diha. Gatigaso na Dominorog at magkaibigan diha. Good morning to Igan na Mercy Kahulugan. Anto Teresita Reyes. At may regards kay Manang Biding. Amo ni mga suod sa akong nanay. Diyan ni sa Managok. Maayong aga kaibigan. Ato ni mga membro sa kaibigan. Teresita Reyes. At wala po din mga nanay makisunan. Nilibita Husto o si Titinoy, maibunta niya kalimog kang Norbert Lingguman diya sa Bagusanon Pangantukan. Egan Donarda at si Delio, mantuto ba ni Egan Victor diya, maibunta. Salamat ka itong lamian kayong si Kuwate. Parisan pagyudog, lamian kayong Potomaya. Kayong tanan diya, may buntag. Awasab kang Auntie Ruth, Pastora Ruth Verhom, Italia. Ante, may buntag diya kanimo. Madiya sa either sa South Cotabato or Sultan Kudarat, no, maayong aga, may magada sa inyo tanan.

Amen. Pagkatao pa malandungon, magkaya ang tanan kay ikaw, anaman. Wow, glory to God. Salamat sa Diyos na layo ng Ginoo. Ang programang pinagpala musika, Exxon, mainly, madungo kita sa lalaing mga radio stations. O salamat kayo mga partner stations nga naka-sign on sa iyo o nag-hookup ka na to. Sa atong programang pinagpala musika, nag-unag ganyan magkaibigan, alas 3:12 pa. Ang atong partner station diya sa Bugka, San Fernando, Pastor Jimmy, maimunta diya kanimo. Madungo na kita diya sa 100.70 GSFM, Bugka, San Fernando. Huwag mo sa mga kaibigan sa 102.5 King's Radio na Tuan, Surga del Sur, 88.1 Metro FM at Trento, 90.7 Euroline FM, Pangantukan Bukidnon, 94.9 DXDD Radio, kaibigan na Gindingan, Misamis Oriental, salamat din kayo, diya kanimo kaibigan del San, 98.1 na Barangay Radio Bislig City, 102.3 Metro FM Rosario, 96.5 Tribal FM San Miguel Agus, Surga del Sur, o kang 91.7 D1 FM Mariatag, Surga del Sur. O kapatapod ka na ito, makiksunan ang 97.9 Power Radio diya sa Vinoyba, Misamis Oriental. 98.6 My FM or DXMM My Radio Kalamba, Misamis Occidental. O mausap diya sa Heart FM 89.3 ang Radyo ko Kalangan Bukidnon. Yes, happy Sabbath kanimo diya kaibigang Alopisa. 91.5 Freedom Radio Iligan City, 104.0 DXMC ICFM Wao Lana del Sur. Huwag mo sa mga kaibigan ang 94.5 Big FM Davao Region, DXGE Clover FM 91.1 Clavera, Surga del Norte, 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surga del Sur. Ang diusab sa radio ng masa, maasay mo sa frequency ani. Nalimot ko, 88.1 ba to? Radio ng masa, maasim sa Rangani Province o ang Radio Bandera, 103.1 General Santo City. Muragwa pag magtingog pila nakabuntag iksoon ang Radio Bandera Kinapawan. Kay nag-uol diya sa Kinapawan og North Cotabato, apira dito sa Maguindanao. Basta din magtingog ang Radyo Bandera Kinapawan City. Sa 102.9 FM Kagwae ta Surga del Sur, 93.9 Shine Radio Butuan City, og ang 95.5 GTFM Lambunao Iloilo. Kamusta ang atong partner station sa Tandag City? Og diyo sa Bigsoon sa Bayugan City, og ang prosperidad nato, og diapod sa San France, og diapod banda sa Davao Region ang Big FM. Mag-signify kanika na to. Salamat din kayo, Flash FM 88.5. Ninita Baal, landasan, maayong pagpaminaw, Oga 98.5 Radio Kaibigan Valencia. Okay, kay pasulan matupan, Igan, Judalin, Layawan. Rota Rosario Alcarde, maayong pagpaminaw. Kay kawan na ama. Oga, hukap tapos ka na ito ang 11.1 FM Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Atong oras karon makigsuunan, 10 minutos makalipas ang alas 4. May buntag diha sa Barangay Tungantungan. Diha takagabi eh. Iganbi, nalimot ko o gan, text ni mo. Diha gabi eh, may buntag kayong tanan diha o sa atong pinangga ng kolektor diha sa maong puruk. Diha mismo sa sentro sa Tungantungan. Dito taro na duyugan ang pamilya ni kaibigang Petra Bahian sa iyang pagpanaw. Kanyang talaga magkaibigan at tapong gabi, maayong buntag, salamat ikaayo. Oga. Ugma, mga
mga alauna sa hapon, aduna mo'y meeting diya, tanang mga kaibigan gihangyo tuhantungan sa pagtambong sa meeting. Anak mo sa Barangay Covered Court, kaya aduna mo'y meeting. Para sa grupo sa kaibigan sa Barangay Tuhantungan na chapter nato diya, mga collectors nato diya, mga functionaries, paliyog pebalusab sa inyong mga tawing kasawa, magpaminaw ang uban. Tabungan niyo mga apil ato mga functionaries ato mga collectors diya. Francisco Yanong, maayong buntag, yes, happy Sabbath kanimo. Diya sa Tagoma City. Anto Felix Tumada Sarte. Atong oras igsoon, 12 minutos na makalipas alas 4, mag-ampo sa tama kaibigan sa lipikin na magkapadayon sa pagpaminaw o pipila ka mga awitin makalangit. O sa lipusap kita magkapadayon sa pag-acknowledge sa atong mga listeners nga gapaminaw ka na to. Good morning, Pastor Dan, 104.3 Tiger FM, Subong Kugon, is na connected. Uy, salamat sa Dios nga nag-on-air, balik ka ang Tiger FM, Subong Kugon. Di ako at tumilabay ang gabi, kabisita ko diya. O salamat di kaayo nga madungog. Pero nalipay ko nga, nag-monitor ko sa radyo, kaibigan na gindingan. Gikan din sa Puerto, o Tagaloan, kay, ano, gikan ka ganyan. Naminaw ko. Kay Baya Talakag Manta. Madungog ang radyo, kaibigan na gindingan, tama nito sa Hasili. Dito mismo sa transmitter site sa Subong Kugon, sa atong radyo kaibigan Subong Kugon, Tiger FM. Abot ito ang radyo kaibigan na nagindingan. O niya, pagpauli po na kugikan dito sa Nagbayat, Claveria ko. Part pa sa ingo, abot niya po dito. And then, tibuok ka Claveria. Madungog ang atong 94.9. Salamat din kayo, Subong Kugon, ug salamat sa pag-signify ka ni kanato. May butang diya kang former mayor Pamisa nga may kadumala sa istasyonan diya sa Radyo Kabian Subong Kugon, Tiger FM. Good morning kanyong tanan diya, Subong Kugon. Mag-ampo ta mga kaibigan, makiksuunan, isip formal sa pag-abli o pagtugyan sa Diyos ng atong program Pinagpala Musika. Apasalamaton ako, Amahan, na gaduol kanimo ni Taktas Kabuntagon. Aning lain na pumatahom nga buntag, yung mong gihatag ni kanako, nga ni kanamong tanan. Huwag lawang yung pasalamaton, kaya ananapod kami, gawas nun, nga magkapamalandong sumbala ang presensya. O magaduol sumbala ang trono. O magpamina o minsay, pinagi sa lawiton, o simong bala ang pulong. Salamat Ginoo sa pag-uban ni mo kanamo sa tibuok gabiing namong pagpahulay. O bisan pa sa malabay ang adlaw namong mga lakaw o mga bulaton. Imo kaming gipinalipdan. Imo kaming gitabangan. Armaan ko namo ang dakong kadaugan. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ngauban ka namo adunay gipasaan. O karon aning bagong adlaw, sa matag adlaw yung mga taga namo, nagdala kini og bagong paglaom. Sa among pagmata sa buntag, salamat kahit nang tuo kami kanatungod sa imong grasya o kaluoy ka namong tanan. O karon salamat kay adlaw sa Sabado. Dagan usaba ang gahimo og mga hiniusa para nagtapok ka. Aroon ikaw pagkasimbahon. O salamat nga sa lipapod sila mo adto silang simbahan. Makauban pa na ako usap sila ni mga program Pinagpala Musika. O salamat o Diyos, kaya kung nagtuo sa matagbuntag, lagi kayo mga minsaya arang ka na mo. Ako pag-ampo lamang Ginoo, nga maandam kaming tanan. Mangko namong espiritu, mapinubsanon, or andam kayo mudawat sa mapagtulunan, mga minsay, mga paggiya o mga pagbadlong nga ni ka na mo pinagsong walang pulong. O sa pangalan ni Kristo Jesus, andam kaming mutuman ni ini, uban si mong grasya o kaluoy. Og amo usab masinati ang balang Espiritu Santo nga may magatabang ka namo kaysa amo lang ko galingon wa magimi mahimo. Ikaragi magkabag-o sa among kinabuhi. Ako pag-ampo lamang at tabangin lamang kami.
Manaka na mo ang Espiritu sa pagkooperar sa buhat sa balang Espiritu Santo sa among matag kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan. Di ba ginako ma specify ang mga butang na imong gibuhat sa among kinabuhi. Og di na matukoy ba ang tanang mga butang kay kining tanang mga butang kay bulungan kayo da. Og salamat tungod kay sa matag kadlawon. Malipay kay ko Ginoo nga masayran daghang mga tao ang nagatang sa mga pitagpala musika. Gikan sa laing mga dapit, lalaing reliyon. Di lamang sa mga hamtong apalapil sa kabataan. Sa tanan, matagbuntag gatang ni ini. Pagang salamat o Diyos kanila, di lamang din sa nasod Pilipinas, apan bisan pa nasa gawas sa nasod. Mga Pilipino nga nasa gawas sa nasod, nga nagtrabaho, di ba ka nagbakasyon. Ang uban, tuwa na ginito nagpuyo. Salamat o Diyos. Nga sila, gihapon ng atang ni mga program pinagpala musika. Ang ako pag-ampo, Ginoong ikaw magabantay kanilang tanan. Oga, masilati sa nila imong wala ang presensya. Kay imong wala ang presensya dili limitado, anak ka dinhi uban kanako, anak ka sa matag panimalay nga naminaw karon. Og anaw sa ikaw bisan pa sa gawas sa nasod. Salamat Lord. Kanimo kini mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluwas gampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Amen, nawala hanggang pasasalamat. O sa kawit na pindom ka na to igsoon nga regardless sa mga pangitabo sa itong kinabuhi o sa itong palibot. Ayahunong sa pagpasalamat sa Diyos igsoon. Mana ka na to ang Espiritu ang pasalamaton sa Diyos balag pagtuod o baniini makapahila ka na to. Sa gihapon ng Diyos pabilin ang ayan daigong simbaon at pasidong ganong pasalamatan kaibigan. Balag pag natay balatian, although di lalim pag natay bation sa itong lawas. Pero sa tanan, atong daugon ang mga kasakit, ang mga pagsulay, pinagi sa pagpasalamat sa Diyos. Kaya ang kinabuhing na pasalamaton, mao ang kinabuhing na malipayon. Kaibigang Maria Cristina Ayuban, Sistina Maayong Buntagoban ni Brad Tony. Kanang, it really inspires me. Kaliyang luyo sa Kabisi na halos matagbuntag at tumakita ang gapaminaw sa programang Pinagpala Musika. O niya mo comment, gid nga ni kanato mo na tumambawaan gapaminaw. Salamat, kaibigang Tina. O grabe na kayo siyong dakong suporta para sa programang Pinagpala Musika. Pasili Nelsi, Igan Nelsi, salamat kayo. Noon ni Pinardadap o Giuseppe Tenorio, o ba ni Igan Inday Estera Bacolod Tasilan, o ba ni Igan LDDA. Mga butang magtiayon o grabe gyod ang ilang pagkatiman sa grupo sa kaibigan. Nga doon ay membro, kinisi Igan Inday o Gakapin o Sakalibo. O niya, taliwala sa Kabisi. Tuwa siya itong meeting na mo sa mga leader sa kaibigan sa Barangay Tikalaan. Tuwa dito, Igan Inday. Salamat, Igan Inday. Ha? Salamat, Igayo. Ikaw ang Diyos. Sa tigsakyan niyo ito, Igan Inday. Kay, kung kabantay yung sakyan niyo ito. Kay inyong sakyanan, ako man itong nalabyan dito sa inyong tindahan napit. Salamat sa commitment tanatong mga functionaries diha sa Talakag Christian Foundation Incorporated nato nga grupo. Salamat niyo mga igana. Si Mami Tita, maayong bunta diha kay Mami Tita. Pastor Lumpinay ang atong pinaka presidente sa kaibigan diha sa tibuok ka Talakag. Meridian Manga, Elimari Talisa Aeroflo, maayong pagpaminaw kanimo kaibigan. Og Carmen Ibkas Mercis. Og Carmen Sita Tuluda Paselte. Palikte.

Dia bonita sumugong banting may buntag dia sa Cagandero City. Kaibigan nga Sharon Montoya and Michael Palma. Maayong pagpaminaw kanimo dia kaibigan. Good morning Pastor, 90.1 Infinita FM Tandag City. Salamat din kayo Infinita FM di Tandag. O bisan pa di sa Radyo Rapido Amate City. Muragwa makaukap ka na to ang sensya. Muragwa ko nakabantay o nalimot lang ko. Anyway, ayop nakatingog di ang sensya na FM sa Butuan City. At the Lord na ibigkas o kalilangan, may buntag o Francisco Yanong diya sa Tagum City. Thank you for listening. O mausap kay Bigang Marites. O ba ni Alagad, dudong siga diya sa hingoog na miss na ako sa tupagato na ako tungod kay murag na ay girepir nga sa kanan si Alagad Dudong atong time pag ato na ako. Pero matagbuntag, kapaminaw na sila. Salamat Alagad Dudong. Oban Igan Marites ang pinanggang kapika sa kinabuhi. Matupan niya andam nami maminaw ni Alagad sa radyo kay isapod nga isgutan ang mitingan namo nimo pastor. Ah okay. Salamat kayo ya uminaw kay Igan Vinsara. Kay live karon si Igan Vinsara usab para sa mga taga-Butuan City. Taghingooga City nga kaibigan nato. At ang iyang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. Angel Ricky Diay sa Tangkulan may buntag atong dealers ng putugtong VG Max Aroma. Ang grabe kakusog diya sa maong nga barangay o maong sityo.

Amen. Pinupuri kita. Wow, salamat sa Diyos. May buntag kaibigan Jing Iglesia Quesada. Ames Bibi Marusa, may buntag diya kanimo. Ogruin na buto na Rodrigo. Diya sa kasigkot. Og mo sab kang kaibigan Hezekiah Pinto. Diya sa Abu Dhabi. Thank you for listening, kaibigan Hezekiah Pinto. Salamat yung taga Abu Dhabi. Linlin Montesa usa maayong buntag ug maayong pagpaminaw. O gadi usab kang kaibigang BM na Pastor Dan, walay hunong akong pagpasalamat sa Dios bisan naglisod kog paglakaw gumikan sa akong pagka-stroke. Si Gloria Velasco ni asawa ni Jaime Velasco diri sa Maasim Sarangani. Salamat kay Igan Gloria, salamat sa Diyos. Sa iyang grasya na kanimuloyong maglisod kag lakaw. Ang ginong Diyos magapadayon sa paghikap sa imong lawas. Og maghatag kanimong milagro na maglakaw kag balik. Gani right now in the name of Jesus ako nagampo. Kaya kang ayuhon. Igan Lucita. Diya sa San Miguel, Surigao del Sur, may buntag ka nimo kaibigang 1754. Malipay ko kung makabalag-angga na lang, no? Salamat kayo pagpaminaw. Pastor Dan, good morning. Glory to God. Salamat. Sa sige mag-adlaw. Okay. Salamat, Igan Juliet. Ito Juliet o Gajujian. Heraldiso diya sa Tima Manatubuda, Surigao del Norte. Naminaw ni sa Rubber FM. Nanay Bibs diya sa New Corilla, maayong papaminaw. Nanay Bibing of New Corilla. Diya San Jose, may buntag diya kanimo. Nanay sa Davao del Norte, makaibigan. Og masabi kang Nanay Rosalie. Mayong aga nanay, kang nanay Perliman sa Maray-Maray, bawga pangibitar sa aton sa ilang Thanksgiving karon dira sa Proctus ba to diya? Maayong aga da sa imo nanay Perli. Pasodan, maayong gabi. Okay, may buntag. May buntag diya kang Pastor Elmer Enoch diya sa Kantimon sa Laysay.

grabe yang kalipay ka matag buntag igsoon kapaminaw sa programa dito sa Bohol unya wagi sa magdaw may akong makita. Sila si kaibigang magtayo ni Alfredo og Nanay Rosario Iscatin nga nagpuyo diya sa San Agustin Purok sa is Talibon. No, San Agustin Purok sa is San Agustin Talibon Bohol. Atong mga listeners o ga-users usab sa atong produkto. Karon na asal din itagbayan sa Valencia kaig suunday niya ni Panaw nga si Nanay Petra Bayan. Ang balaang pulong sa Diyos igsoon at pagkabasaon, isip sumpay, pagpadayon sa itong pagtuon na makita niya sa libro sa Buhat Ora, Book of Acts, Chapter 5, ang atong gipamanandungan at tumilabayang buntag. Kahapon igsoon itong kauban si Pastora Joseph Ayong, kay ubay-ubay na po ang nangita kanya nga nung waan daw magtingog si Pastora Ayong. Mga nga ito siyang patingog kay Atolpod nga nabot ko gabi diri mga medyo hapit na alas 12 sa itong gabi. So, yun na ko, medyo kapoy ko. O, naapoy ni ng tanang anong wa na magtingog si Pastor Joseph. O, ako siyang early pa. Siguro mga gabihan na gabihay ko. Kanang early kagabi. Ato siyang ingnan kong free siya. O pwede siya makaprograma siya ay mudala kaghapon o siyang ato na kaoban kaghapon paso Joseph Ayong talo siyang kabisi, taliwala siyang kabisi nalipay ko nga ni Ana sa stasyonan nagbiyay siya para lang yun nga live mas malipay magunta no nga live ang itong programa igsoon din sa Radyo Kaibigan o salamat kay paso Joseph Ayong salamat kay kayo nga bisan tuod nag-brand out sa atong transmitter pero lipay ko at least madugman tas dagang mga dapit din sa Bukidnon gumika sa mga partner stations. Oga, usa na siya sa kauban ka nato sa Buraton sa Ginoo, Pastora Joseph Ayong. Igsoon ang balaang pulong sa Diyos atong pagbasahon karon. Makita kini sa libro sa Buhat Kapitulo 5. Atong basahon gikan bersikulo 27 ngadto sa bersikulo 42. 27 ngadto sa 42 alang sa atong nubong pamalandong ning adlawng Sabado pitsa sa isa ning bulan sa Mayo. Kem duman igsuon nga ato ning gi pamalandungan tungod lagi sa kasina ato maginang gi tagagamay nga kanang pag emphasize pag-ayo ang kasina. Kay usa magini siya ang naghatag og dagang kagubot kining kasina. Kay ingon pa nako ang kasina mao kini ang pagbati sa usa ka tawo nga wa malipay sa kadaugan sa uban. Mao ning kasina. Onya. Tungod sa kasina igsuon usahay magkagubot ang usa ka komunidad. Tungod sa kasina ang tanimong pagkabuhaton mahimong daotan alang kaniya. Ang uban inahing malipay ng ang silingan nakapalit og motor wa inon malipay. Ngawa sa masayod basi abot ang adlaw nga siya pay kaning motor sa silingan nga balag inutang pa basi man pay makaluwas kaniya panahon sa emergency. Pero tungod lagi sa kasina. Huwag akong giingon igsoon, malipay ta sa kadaugan sa uban. Kay waman tagay, tamasayad kung unsay kasakit na nag-agyan bago na naabot ka ng maong dakong kalampusan. Kung usa ka estudyante na nakahuman, nakapasar sa board, o uban pa, bilabilan nagtuon. Uban ana, giskwila, bisag halos wa insaktong balon mo iskwila. Sa pangandoy lagi nga mulampos. O ya karong mulampos, di ta malipay. Isip mga kaila o silingan, tungod lang sa atong kasina. So tungod sa mong kasina, gidakop ang mga apostolis. Sila si Pedro o si Juan. Pero ang Diyos namuhat og milagro nga nakagawa sila sa bilanggo na ito na detain lang sila kay wa man to sila gi

i-imbestigar diretso naman to sila dakop o giditin. Ang milagro, nakagawa sila nga wa maablihan ang pultahan. Guardyado ba? O niya, luyo sa mga hulga kanila, nagpadayon sila sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan ngadto sa katawhan. Og ang ato pong manandungan nga nasayran nila nga tuwa sa templo nagwali kay ilang magipangita, ilan na pong gipadako pa otro. Og maoni ang verse 27 na kaingon, gidala nila ang mga apostolis dito sa korte sa mga Hudiyo. Mingon ang pangulong pari kanila, di ba gimanduan na namo kamo nga dili na magtudlo may tungod kang Hesus? Apang tanawa ang inyong gihimo. Mikaila pa ang tibuok pagtulunan sa tibuok nga Jerusalem, o kami pa ang inyong gipasanginlan nga mipatay kaniya. Mitubag si Pedro o ang iyang mga kauban, kinanglan tumano namo ang Diyos o dili ang mga tao. Gipatay ninyo si Jesus pinagi sa paglansang kaniya sa cross, apan gibanhaw siya sa Diyos, ang Diyos nga gisimba sa ato mga katigulangan. Gipasidunggan sa Diyos si Jesus og atuan na siya sa iyang tuong kamot, ingon nga pangulo og manuluwas, aron kitang mga Hudiyo mahatagan og kaygayunan sa paghinulsol aron mapasaylo ang atong mga sala. Nagapamatuod kami nga kining tanan tinuod gayud og ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios sa tanan nga nagatuman kaniya, nagapamatuod usab ni ining mga butanga. Sa pagkadungog ni ini sa mga miyembro sa korte sa mga Hudiyo, nasuko gayud sila og gusto nilang patyon ang mga apostolis. Apan mitindog ang usa sa ilang mga kauban nga si Gamaliel, kining tawana Parisiyo og magtutudlo sa kasuguan. Ginatawod siya sa tanan. Misugo siya nga paggawason una ang mga apostolis. Og sa dihang nakagawas na ang mga apostolis, misulti si Gamaliel sa iyang mga kauban, "Mga kaubanan ko, mga taga-Israel, unaunaan ninyo pag-ayo kung unsa ang inyong himuon ni ining mga tawhana, kay basin kung masayop kamo. Kaniadto may mga tao nga ang iyang ngalan si Judas og naghambog nga murag sikin sa gayud siya, og may mga upat kagatus ka mga tao nga misulod kaniya. Apan sa kaulihan, gipatay siya og ang iyang mga sumusunod nagkatibulag og nawala na kadtong maong grupo. Pagkuman ini sa panahon sa pagsinsos sa mga tao, si Judas na usab nga taga Galilea nakatigom og mga tao nga misunod kaniya, apan gipatay usab siya og nagkatibulag usab ang iyang mga sumusunod. Busa ang akong ikasulti kaninyo mao kini, pasagdi na lamang kining mga tawhana, huwag ayaw sila tagda tungod kay kon ang ilang ginahimo o gitudlo gikan lamang sa tao, mawala lamang usab kini. Apan, kung kinigikan sa Dios, dili nato sila mapugnan, dili lang kana, basin kumitabo pa hinoon na kita makig-away sa Dios. Busa gituman sa korte sa mga Hudiyo ang tambag ni Gamaliel. Gipatawag nila pag-usab ang mga apostolis o gipalatigo. Pagkauman, gimanduan nila sila nga dili na gayud magtudlo sa pahi may tungod kang Hesus, o gibuyan nila sila. Mihawa dito nga malipayon ang mga apostolis tungod kay gihatagan sila sa Dios og pribilehiyo nga mag-antos alang sa ngalan ni Hesus. Adlaw-adlaw dito sila sa templo og sa mga kabalayan nga nagpadayon ang ilang pagpanudlo og pagsangyaw sa maayong balita nga si Jesus mao ang Kristo.
mao kini ang balaang pulong sa Dios magigsuonan. Kung imo lang gining gipaminawan pagayo igsuon kanang ma picture out nimo kung unsa pagkitabo sa ilang kapanahonan. The boldness, the commitment, isa mga lagat sa Dios ako nakita ni maong duha ka apostoles, si Pedro og si Juan. Of course, kauban na pod sa mga sumusunod o mga tumutuo netong kapanahonan. Nga sa ang pinaka versikulo o key verse ani nagaingon, we would rather obey God than men. Mas pilion na mo ang pagtuman sa Dios kaysa pagtuman sa mga tao. Nubo lang igsuon nga pag narrate ni maong istorya para lang gid nga tumasabtan pag-ayo. Manan ito naon kung unsay mga butang nga tumapopo o nga pagtuludan base na maong istorya, mga kaibigan. Sa nagagawa sila, gubikan sa milagro ni ato sa templo aron sa pagwali, taliwala, gibawalan sila. Sa diyang adoy naka-report nga tuas sa templo, ilan na pong gipadakop. O sa diyang gidakop siya, giipatubang kini siya sa korte para ilang hukman. Hangtod nga nakukom sila nga ilang patyon kini mga apostolis. In verse 33, pagkadungog niini sa mga miyembros sa korte sa mga Hudiyo, nasuko kayod sila o gusto nilang patyon ang mga apostolis. Unsa ila nadungog? Nakapasuko kanila. Ang ilang pagwali. Katerwala nga gididan, si Pedro mitubag in verse 29. Og matud pa siyang mensahe sa iyang tubag. Kinalang tumano namo ang Dios og dili ang mga tao. Nga ang punto ni Pedro, mas pilyo naman pagtuman sa Dios kaysa pagtuman kaninyo nga mao'y midili kanamo sa pagsangyos sa kamatuoran. Kay kining apostolis nakadungog sila mismo sa gisugo ni Jesus nga panglakaw kamo. O gisulti ang minsay ang maayong balita. Gididan sa mga lideris ni atong panahonan. O niya, may ingon siya, gipatay ninyo si Jesus, pinagis paglansang kaniya sa cross. Apat gibanhaw sa Dios, ang Dios nga gisimba sa atong mga katigulangan. Ya mismo si Pedro taliwala nga gibawalan, nagwali siya at tubangan ani mga lideris. What a commitment, what a kanang kaiso sa pagsangyaw. Sila mismo gawin yan. Gipatay niyo si Jesus. Apan okay lang, kagibanhaw man siya. Sa Diyos nga gisimba sa ato mga katigulangan. O niya karon gipasdunggan sa Diyos si Jesus. O katuas sa siyang tuong at tuong kamot ingon nga Pangulo o manuluas. Lasulte, inyo siyang ipatay, apanabuhi siya, o karon atuas siya sa tuong kamot sa Dios. Aron, matod pa din eh, o listen carefully. Kay kining ang bot, ipasabot ni Pedro, nga si Jesus, wa magpabilin sa lugmanan na panabuhi, and he ascended. Yung tasin, may kayab siya balik ka to sa amahan. For what? Aron kita mga Hudiyo. May imagine kita kung samtang gawali si Pedro, may isugon siya, siguro. Ginatudlo pa niya, aron ikaw, ako, kitang mga Hudiyo. May imagine ako bang ipangtudlo yan yung mga pangulong pari, ang mga Saduceo, ang mga expert sa balaot, ang mga miyembro sa korte.
ang mga tao galutos kanya. Aron ikaw, kita, nga mga udiyo, matangan o katungod sa paginulsol o maangkon ang kapasahiluan sa itong mga sala. What a powerful message, Igsoon. Latot solte, susama ka solte si Pedro, kay ikaw ako, kitang tanan makasasala. O tungod makasala kita, maangkon nato ang walay katapusan mga pag-antos. Kung akong iparapres, iyang ipasabot pag-ayo, maning wa na ito masabdan, mga Hudiyo. Wa na ito kinimasabdan, nga tuha siya karun, nga ito siya itaas, aron ikaw ako matagag kay gayunan sa paginulsol, o mapasaylo ang ato mga sala. Kamatuoran, Igsoon, nga nagpadayag, nga ang tao makasala tubangan sa Diyos. O pinsan pa mga lideres, kamo reliyosong lideres, makasala at tubangan sa Diyos. Kaya ang tinudig suon, ikaw ako makasala at tubangan sa Ginoo, kaya wala yung sakalatong matarong. Makasala, but forgiven. Manang atong standing before God kaniadto, sa wa pa nato maangkon ang kapasayluan sa mga sala, makasasala kita, Igsoon. Magsulti sa Roma 3:23, ang tanan na kasala og nalayo sa Dios. So, ang minsay din ni Pedro din, alang ka na po, alang ka mo, alang ka na ko, si Jesus di ay, gibayaw, bakit ka to samahan, aro ikaw matagagayunan sa paginulsol, og maangkon ang kapasayloan sa mga sala. O man itong isikotan yung soon nga to sa Pedro? Nga ang Diyos, di na isabot tayo sa kanato, malaglag, ginoon na malaglag sa kanato, magahinulsol. Latusol tayo, magatalikot sa tumasala o kalapasan. O salamat, pasayloon sa Diyos itong mga sala, mga kamagsunan. O sa gisulti sa Juan 1:9, God is faithful and just. Matunumano na matarong siya to forgive us sa pagpasaylo ka na to, and to cleanse us from all unrighteousness. Di lamang pagpasaylo, apan paghinlo ka na to, gikan sa nang kadautan. Kinsa? Si Jesus. He is faithful and just. Way laing makapasaylo ka na to. Si Jesus lamang, mga kaibigan, mga kaigsuunan. Mauning grabe ka powerful ng minsay ni Pedro o ni Juan ngadto sa mga lideris nga may padagop kanila ubot mo patay kanila. Og tungod ni maong gisulti ni Pedro, inay makinuktok sila. Inay makababandong sila og maginulsol. Apan tungod sa kasina og garbo sa pagkadungog ni ini sa mga miyembro sa korte sa mga Hudiyo na suko gayud sila og gusto nilang patyon ang mga apostolis na in verse 33. Inay nga maginulsol sila na suko inoon sa labot na patyon ang tao nagwalig kabatoran. Apan mailang na usaka kauban nilang ang pangalan si Gamaliel Gituan, usak ini ka abogado. Mitindog og miingon, ayaw. Ayaw. Ayaw. Kay basin, masayop ka mo. Ayaw. Kay basin, masayop ka mo. Nasa ipang isgutan si Gamaliel nga mahimplo. Iyon niya, ayaw. Pasagdi na lamang kini mga tawhana. O gayaw sila tagda. Nasa versikulo 38. In verse 35, mingon siya sa last nga praise na ingon, ayaw, kay basin masayop ka mo. Unaunaan ninyo pag-ayo, kung unsa ang inyong himuon ini mga tawhana. Sa diyang misulta ilang bot patyon, ang mga apostolis, mingon si Gamaliel, unaunaan niyo pag-ayo. Ang inyong himuon, aning mga tawana, kay basin masayop ka mo.
And in verse 38, mingon siya, pasag din na lamang kinimatawa na ugayaw sila tagda. Tungkol ay kon ang ilang gimo o gitudlo gikan lamang sa tao, mawala lamang usap kini. Bitaw, no? Ang butang nga diya sa Diyos, igsoon, mawala na. Sumaon yung argument ni Gamaliel, sagdi sila. Total kung iyan na sa tao, diligikan sa Diyos, di man na mula hutay, mga wala man na sila. Apat kung gikan kini sa Ginoo o sa Diyos, dili nato sila mapunggan. Bitaw, no? For we are more than conquerors through Christ, igsoon. Ego niya, paminaw mo, ego ni Gamaliel, kung iyan sa Diyos, dili nato mapunggan. O kang tinood, wagi na punggan, mikuyanan ang pulong sa Diyos, dagan ang nga luwas, igsoon, latsulti, ang mga minsay nga gitudlo ni Pedro o ni Juan, iya gayud sa Diyos. O dili iya sa tao. O niya, ang atong tanaong pag-ayo. Apan nung kinigikan sa Diyos, dilit na ito sila pungan, dilit lang ka na, basin pa makig-away pa kita sa Diyos. Mauna'y pinagkakuyaw igsoon kanang imong buhaton, wa ka masayot, o niya di ay nakig-away ka na sa Diyos, o mauna'y kadlukan ni Gamaliel, ayaw, kay basin di ay nakig-away ni noon ta sa Diyos. Kung iyak ini sa Diyos, dilit tao ang atong ikontra kung dili ang Diyos mismo. Mamon implication sa gisulti. Igsoon initing mong gibuhat again sa mga alagad sa Diyos. You are doing it against God, makiksumakibigan. Mamon ay pagkundinan ni Bisan Kinsa. Mamon din sa itong programa, igsoon. Niya at dili pagkundinan ni Bisan Kinsa. Dili ang pagtamay o pagdaot ni Bisan Kinsa. Apan ay kita aron punan kung unsa may kakulangon sa uban. Sa programang pinagpala musika, di man ta perpekto matong sa kanato anay limitasyon o anay kakulangon. Pero niya ta dapat sa pagpuno kung unsa kakulangon sa uban na tumakobanan. Igsoon, ako yung tapuson. O maning tanan ilang gibuyan, pero ilas ang gilatigo. Grabe. Imagine mo na natigo, igsoon, mga sama di mong panit. May lagbakos. May lagsilig. May laglukay. Latigo. Gipalatiguan sila. Unya gibuyan. Kung ikaw may tabo ng latigihon tungkol sa imong pag-alagad sa Diyos. Kung sa imong buhaton. Di malitira na tigohon ta, pero siguro na ipanaw ni Igsoon magsakit ta. Mabutang gitugot sa Diyos nga makapahila ka na to. Bati on takabugot o kasakit. Pero unsa imong reaction pagpangalagad sa Diyos ni anak mo? Undang ba ta alagad sa Diyos? Ani ahuman gilatigo? In verse 41, mihawa dito nga malipayon ang mga apostolis. Wow! Tungod kay gitagaan sila sa Diyos og pribilyo nga mag-antos alang sa ngalan ni Jesus. May imagine ako, igsoon, human sila gibuhian, nakatugdugo ang ilang mga panit nga samad ang ilang lawas, gumikan sa palatigo nga to kanila, apan pamina o pag-ayo, mihawa sila nga malipayon tungod kay nakaambit sila o natagaan sila pribilyo nga mag-antos tungod alang ni Jesus Kristo. May imagine ako, igsoon, nga bisan nakadugo ang ilang lawas, miawit sa pagdaig sa Diyos, Ginoo, salamat ni maong kay gayunan na kami nagkaambit sa mga pag-antos. Na nag-antos kami di tungod sa tawa pantungod kanimo. What a commitment and what a reaction. Malipayon gihapon. Malagpag. Gilatigo gumikan sa ilang pagtuman kang Hesus Kristo. Igsoon pa mi na pag-ayo ang atong pag-antos karon sa kalibutan kumingking laman sa nasilitian sa mga apostolis kaniadto. The early believers, grabe ang ilang mga sakripisyo. Ang ilang pagwali hangtod niabot karong panahonan ang pulong sa Dios sa atong henerasyon.
og despite sa mga labod nga ilang nasinatian o mga samad, adlaw-adlaw dito sila sa templo og sa mga kabalayanan og nagpadayon sa pagpangtudlo o pagsangyaw may tungod sa maing balita nga si Jesus mao ang Kristo. Adlaw-adlaw way hunong musakag kabalayan matug templo aron sa pagpanudlo. Ako pagampo manakini kanimo manakanako manakatong tanan nga andam kita mo sakripisyo para kang Kristo Jesus. O sa gisulti diha sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 12. Unang Pedro 4:12. Kung imong tanawon magigsuon na ingon dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. Nana sa verse 12, 1 Peter chapter 4. Ayaw ko nung kakurat sa mga masakit nga pagsuway mabot kanimo. Then, ingon diya, oh. But rejoice, in verse 13, but rejoice that you participate in the suffering of Christ so that you will be overjoyed when His glory is revealed. Nana sa versikulo 13 sa James chapter 4. 12 and 13 basa. Ayaw katingala. Do not be surprised at the painful trial you are suffering, though something strange were happening to you. But rejoice that you participate with the suffering of Christ so that you will be overjoyed when His glory is revealed. Mao niya ilang gibuhat isang ipakita, nalipay noon sila, balag may mga labot o mga samad sila, gumikan sa palatigong ato kanila. Kaya nasayod sila, mao niya gisulat ni Pedro, you will be overjoyed when His glory is revealed. Og matod pa ni Pablo igsoon diya sa Roma 8:18. The present suffering is not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. Kini mapag-antos kalibutan karon dili ka na ikatandi ikumpara sa dakong himaya unya sa maabot igsoon ngay mamaangkon. Kini inigbalik ni Jesus di ba ka sa adlaw sa paghukom. Ako pagampo igsoon adlaw-adlaw palain ta mga lagad sa Dios sama sa gibuhat luyo sa pag-antos og akong giingon in following Christ involve sufferings and persecutions uban ang ato lang stay committed to the Lord og adlaw-adlaw palain sa pag-alagad sa Ginoo samtang may kinabuhi pa ta kay biya magsuonan. Ako yung nating suon, ikaw ang naminaw karoon, mapalandungan ni mo kini. Iman eh, si Jesus nag-antos, gilan siya sa krus, apan wa magpabilin sa lubnganan, kaya nabuhi kini siya, o magbalik nga to sa man, aron ikaw ako, ikaw, kitang tanan, matagkagayunan sa paginulsol, o maangko na tong kapasayloan, o makalagad kita kaniya, adlaw-adlaw. Samtang kita na pa kinabuhi. Ako nang nauting soon, ngayon mong gitugutan ng Diyos mag-exulti kanimo. Sabay ka naminaw, imong minsay, gikan sa Diyos. At ang ito pag-ampo mga kaibigan ko,

Amen dalagon ng Dios, kasubukin nato mga kaibigan nga nag-brand out ang 98.5 dito sa transmitter site. Rason nga nawala ta sa kahanginan, kasubukin nato mga igana, nag-brand out dito sa transmitter, so nawala ang 98.5. Hopefully nga maayo na ang atong generator kay nadaot lagi. Daga nagsubo sa pagdi madungog, pero at least maayo lang po din isubukin noon kay napoy mga laing radio stations. Nga sa madungog sa gihapon ang programang pinagpalang musika. Bisag mawala ang 98.5. Og salamat usab sa Facebook. Tangod sa pagkasunod ni ini. Atong oras karon 19 minutos makalipas ang alas 5 mga kaigsoonan, mga kaibigan. Salamat sa Dios, dalay ko ng Ginoo.

Good morning, Pasudan. Mahal ka, namo. Nindot ang minsay karon, makailak yun ta. Maimunta ka nimo, kaibigang Pere. Salamat sa Diyos dalay ko ng ginoo kaninyo nga naminaw.

0: Presto tutol, yamura, obalyanga. Sa Bukawi, may buntag. Salamat sa pagpamina sa programang Pinagpala Musika. Anto Jewelry Ocampo Vlog. Thank you for listening. Matod pa niya, good morning, pasudan dalay ko ng gayod ang Diyos ning matahom nga kabuntago. Nindot gayod nga ang pulong sa Ginoo nga paminawon og dili gayod kumpleto ang adlaw og dili magkapaminaw sa iyang pulong. Hallelujah. Watching live at Purok 3 Santa Cruz, Barangay Concepcion, Valencia City. Shout out to Sharot family. Silingan Manila, Pastor Dan. Salamat Igan Jewelry, may buntag sa mga Sharot family diha. Igan Siano, may buntag. Og sa imong anak diha nga Purok leader nato diha. Kanyong tanan may buntag taga Concepcion kang kapitana, atong kaibigan may buntag kapitana. Og tanto magkaibigan diha pil sa atong transmitter site brand out diha karon. Sayang gigayo no, say mag-uol gigig suon basta mong brand out pero saon man biyan ar control. Unta makapalit ang bagong generator.
1: Ang mga sulira itugian sa Dios.
0: Good morning, pasudan. Salamat og dalay gon ang Dios na buhi ng kabuntagon. Nel Fati, salamat di kayo. Salamat pag-share Jewelry Ocampo sa atong live karon. Maayong buntag, si Rosita Maligro, taga Barangay Florida, sakop sa Kapalong, pasudan. Patabang migampo nga makarecover mi sa pagkamatay ni Virilio Maligro nga bisag unsa na namog ampo wajud ayo yud iyang sakit. Salamat nagpuyo mi sakop sa Kapalong. Isigan subo man unta pero at least nakapawray na pud siya no. Kadiralim pag naibation sa lawas. Morning pasulan, aslang ko unsay title ani nga song. Asa ani no? 53 minutes unsa kang kanta asa to no kay Morganira siguro ning mensahe. Vlogger Nils Labs, may buntag. Kim Ramos of Cotabato and Rosinda Pangilan Oba Malungon. Kaibigan Raquel Romero Balaba, may buntag ninyo. Sis Raquel, kanyang tanandiya, may buntag. Usa mo sa atong inspirasyon sa programang Pinagpala Musika. Kamo, akong gilang ng mga prayer partners na to diha. Mami, Ami, salamat kayo. Sis Marie, Brad Boy, Mamuing, may buntag ato ng dealer sa itong pututong VG Max Aroma, Mamuing. Velvet at Yarte, may buntag di ka ninyo. Rosemary Malagon. Shirley Nampas, thank you for listening di sa Sikahoy, sa piting Sikahoy, no? Morning pasudan, 9 years nagyud me karong 17 sa kaibigan. May 17 me nag-entra, daghan kaayong salamat sa Ginoo bisan sa kaapiki sa panginanglan noon. O panginabuian, kitagaan gihapon nimo og maayong kitagaan gihapon nimo mi og maayong panglawas. From Verenia sa Ligumba, Ragsayo. Amen gayud no. Good morning, Pastor Dan. Og tanan nga naminaw sa balaang pulong si Swatsing from Agusan Canyon. May buntag Agusan Canyon. Murag natay kaibigang ni Panaw diha. Kanyang tanan ng Agusan Canyon. Usbon ko, may buntag. Og diha sa Hong Kong, Ana Sigayan Dapak. Thank you for listening diha sa Hong Kong.
1: Ganti ang imo sa
0: salamat sa pulong sa Ginoo nga among nadunguga. Naigo gyud ko. Usa ko ka gilotos. Pastor, gipasakitan ko sa

Happy listening to kaibigang Anali Pacheco diha sa Magpit, North Cotabato. Anto si Aaron Montoya o Batagom City. Anto Michael Palma. Thank you for listening. Budita sumugong banting sa Cagayan. Salamat kay Igan sa pagpaminaw.

33 minutos makalipas ang alas 4, mga alas 5. No? 33 minutos makalipas alas 5. Salamat kanyang tanan nga kapaday, nagsunod ka na to garon. Og ako pa kinautos sa kamalipayong buntag adlaw kanatong tanan, kanyang tanan. Og salamat sa Dios sa gihapon, napabiling ulan-ulan ang ubang mga dapit karon. Amping ta mga iga na, uso ubo si puno gilanat karon. Og amping ta. Pag-inom og Vegemax ang pinagpalang kapsula mo ni atong pinakamin sponsor sa itong programa. Dako kay katabang igsoon, nagtawag ka na itong uban so atong ginapatadaan through DRS na itaga layo kayo. Taga dito sa Baganga. Nangandoy sila nga maabot ang itong Vegemax dito at itong haplas ng aroma. Napunitawag ka na itong igsoon na taga Butuan City. Manay ko Butuan City, manay ko diha. Tawag ka na ko kapon, pero naku na, itawag lang utro niya alas 6 kay itawag to siya mga alas 4 sa buntag to. O niya, bilar ko kay biyahe lang kaganingo oga.

ang imong katahom nagadanag kanindot kami say sa awit igsoon. Salamat din kayo sa lami ang litson manok diya sa Wao, ang sibug litson manok na i-branch diya sa Banisila, North Cotabato o bisan pa diya sa Lawagan, Quezon. Kato makasuhay pagsuhay na mo. Fresco kayo ang ilang manok diya, igsoon dagko pa kayo. Ang sibog litson manok, pwede ka mukaon sa ilang litsunan kaya nasa like kananan. Lami itong init. Init pa kayo, juicy kayo. Salamat kay Bigan Diding Sibog, ang tagiya sa lami ang litson manok diya sa Wao, Banisilan o Gas sa Lawagan, Quezon. Tapos sa lilaing baligya sama sa Dris, Chicken Uban pa. Tapos sa mga inasal diya sa Wao.

sa tanan nga nagpaluyo kanato, daghang salamat, no? Ato pinakamin sponsor ang Vegemax ug Aroma. Bada atong Aroma igsuon ang atong dealer price karon tag 100 na atong dealer's price. Kay gawas nga nihit kaayo, grabe pangita nato sa atong ubang ingredients. Mahal pagi kaayo. Na ingredients igsuon nga tag 17,000 karon tag 30,000 na. Isabay pagsaka sa fuel. Onya pangitaunon pagyud. Kay gaat obstak. So onya ingon ba pastor kana unta di gini mawrot mo di ba undang ang Aroma kay naimo og ning kabahin sa mong kinaboy ang haplas. Ang pinagpalang haplas natong atong Aroma. So tag-yes na ang atong dealer price, I mean tag 100 na, dili na 90 pesos. O yan, palit kag binuok, tag 110 kung sa among tindahan. Pero sa kabaranggayan ng atong retail price diya o sa abang buti ang gabaligya, igsoon 120 to 130 ang atong suggested retail price kanang atong SRP. Panagban pasunan ka namo, layo kay pastor, maggasto ko pamasay, layo kayo. Nami diri sa bukid, may tagahingog igsoon na layo kayo. So nabaligya niya 140 or 150. Depende lang sa inyo, depende sa lugar. Pero ang atong i-suggest kung pwede 120 to 130, kundi kay kanang layo, no, ang inyong gina nahimutangan na makagasto mo sa pag palit anak nga magpamasahe pa mo. So salamat kayo mga igana, salamat kayo nga gagamit itong haplas nga Aroma nga grabe kakusog. May butang igan didi nga sibog, nagpalit siya o lima ka galon nga bayusa. O karon kay ting tanom na, naay tay mga bayusa igsuon nga tabang sa ato mag-uma. At least ginagmang ginansya na makatabang usap sa itong ministry. Salamat igandiding sibog, no, lima kagalon. Sa uban ng andoy, dito singog, wao kadalaba. Bukid noon, at tulang mo sa mga kaibigan centers at matindahan na atay bayusa diha. At ginagmay makatabang mo sa ministry.

o ganali Pacheco, husband ko Ricky Injer, itong dealers itong pututong Vigimax Aroma. Di apod sa maagnawa, di sa Balao Agri Supply Store, 100 kahaplas ang ilang gipalit. 100 kahaplas lang gipalit itong milabay ng adlaw di sa maagnaw Agri Supply Store. Anak mo di mga igan, palit mo kahaplas na ito di ha. Ang palit, pagpalit ito, nakatabang mo sa itong ministry. Nakatabang po sa panglawas sa tao. Haplas nga aroma, kapsula nga Vegemax. Kanunay mag-uban, magkaigsuna, magkaibigan.

Maimuntag diya sa pagita, igan marivik, nagahuna-una akong unya kumana diya, kay medyo mabisi ko karong Lunes. So, diha ko unyang hapon, igan na marivika. At yung gikan diya, posible makapita sa Don Carlos para bisitaon ng atong kaibigang ni Panaw diha. Ugma ang ilang last vigil, kaso lang tulo kabok last vigil, ugma. So, posible nga karon akong ano-ano ang Don Carlos. Din ugma, itugot sa Diyos di ata sa barangay Mount Nebo. Og andin, to aputa malay-balay. Dua itong schedule di ay ugma, no? Mauna nga tuloon ta, pero unya na ko ito anang usa. Ausbon ko, taga tungan-tungan ning Valencia, na meeting sa kabihan ugma launa diya sa barangay covered court. Katong gusto mo appeal, palista mo o dool mo diya sa atong mga collectors. O diba kang igan bin, anak mo diya kanila. O tapok lang mo sa barangay covered court ugma mga membro para sa inyong asimbliya diya. Namimportanteng isgutan, busa tambong mga kaibigan sa barangay tungan-tungan, Valencia. Ugma, ugma. Nakita kanya sa iyong paginusara sa mga linya sa kanta Igsoon nga unos.

Paso na ko kini si Carlito Galindez usa ka kaabag. Nagpaminaw sa 90.1 na tandag. Nakita nata dito sa Radyo Gugma uban sa akong asawa. Nagpalit kami og VG Max. Nagpa-picture pa kita. Oh, maba alagad, may buntag kanin mo kaibigang alagad Carlito. Unta magkita ta utro magbaanhan na kong tandag ha. Salamat nga na discover atong programa diha sa atong bagong partner station diha, ang Infinite 90.1 na Tandag City. Sa last mag-text alagad, Carlito, salamat din kayo. Amen, hallelujah. Blessed morning, Pastor Dan. Tinood kayo na salamat sa mga minsay sa Ginoo nga makahatag og dugang kadasig mupadayon alagad mutuo mulao mutuman sa kabutoon sa Ginoo. Salamat salamat kay Igan 4114. Kinsa ni tagasa ni? Ay taga Manila Fortis Igan na linlin pakit di ay may buta da kan Igan linlin. Ang pagantos niya sa krus layo. Gwapo na unta among pagpaminaw sa imong humili kahit lang wala nagtingog. Aso dapit ni ay taga Quezon ni mar taga Quezon nag run out atong transmitter side sa 98.5. Good morning Pastor Dan, patabangkog ampo sa Ginoo Pastor Dan, sakit kayo akong tangkugo Pastor Dan, lang lang asis kulintas ni his igan nang lang. Maayong buntag pasudan paampo ko pastor nga makaya sa akong anak nga mga ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Na sila karon sa ospital pastor kay giotruan man pagopera. Oy. Tagasa kanini. Ako nga pagampo igan manaasi mong anak ug kaniyong tanana. Karon last vigil sa tong kaibigan ni Panaw diha sa Kinati. So mga igan, ba yung pamilya sa last vigil o niya diha sa Kinati? Alanib. Wapagyod, pastor magtiyog ang Radyo Bandira Kidapawan. Murag na ay technical problem ang ilang transmitter. Salamat igan na Tinabautista of Davao City. Salamat igayo. Bitor ang Blackie Lumistone, Alma Lutrago, salamat igan Alma. Kagawad Meng de Villieres, makaibigan sa sungkod, dagang salamat. Kagawad Idna Dangalyo, mga AMCC din sa sungkod, antapan, salamat igayo. O mausap sa itong kaibigan sa Kulasihan, salamat igayo. O sa atong Federation Officer sa kaibigan diha sa lantapan, salamat yung tanan, igan Hill, igan Ilin, o ba itong mga officers diha. Salamat sa inyong pagtabang sa programang Pinagpala Musika. Ang atong produkto igsoon diha sa Mambuaya, available na diha igsoon kang Igan Gian natay VG Max Aroma diha. Anap diha mga igan ko ha. O diha sa Manila Fortis na diha kang kaibigang Dundun. Oh, tagaling iyon, habalabal driver, mo deliver na siya. Natay VG Max diha. O diha po sa Canaderia Store, diha doon mismo sa police station, diha sa may terminal. Napo tayo VG Max Aroma diha.

49 minutos makalipas sa ang alas 5. Sa atong mga kaibigan din sa Bukidnon, nagsalamat sa padayong pagpaluyo sa atong programa. O salamat din kaayo sa padayong pagtabang so far ang atong tabangan para karong bulan na atong ipinawagan murag kung di ko masayop mga kaibigan. Duwa, unom na, no, unom atong ipinawagan. So kadtong wapag maghatag, hatag na mo siyong mga hatagon. Pitsasize karon hopefully nga ang taga-uno nato sa bulan sa Abril nahatag na nato kay pitsa 16 na karon. Aron timan-an pag mosobra na gani og 12 o 15 ang atong taga-unon, mahimo gitang inactive mga igan, pasaylo ako. So panagamutan nga ato ning mahatag before ta mahimong inactive. Og salamat sa mga kolektor, salamat kayo mga functionaries, coordinators ug chapter president. Salamat sa inyong sakripisyo. Ako mapag-ampo di ay manaa sa pamilya Tuban, no? Sa ilang pagsubo sa pagpanaw ni kaibigang kagawad ni Patuban. Atong coordinators kaibigan diya sa Barangay San Francisco Don Carlos. Hopefully makabisita ta karong last vigil adlaw Martes diha. Makabisita ta sa iyang haya. Ang akong pagduyog manas pamilya, usan ni siya sa mga unang membro nga misalig ka nato og aktibong membro og functionary sa kaibigan. Kaibigan ni Patuban. So diha ako tapos ang gabi para banan ng pamilya sa ilang pagsubo. Glory to God kay ang sumusunod ni Kristo nagpadayon sa pagmantala sa pulong nga iyang gibilin nga ipadayon aron daghan ang maluwas. Salamat Tanay Perle og imin kayo.

Og salamat sa Venueva Funeral Homes nga may partner sa kaibigan. Sa mga kaibigan nato, pag naimo pa atong membro, kanang atong partner ang Venueva. Kay ngano man ang ilang tag 35,000 nga serbisyo sa kaibigan 17,000 ra. 17,000 ra. Maong rason nga di ata ikaduha di na sila mga ayog down payment tapos magpaabot na sila kanu sa atong mabayad na. Salamat din kayo kanyang tanan ga patronize. I mean, salamat din na iba sa inyong dako kayong tabang para sa grupo sa kaibigan. O niya, pag naamo di asa, wao og banisilan, Villa Bermejo. May atong partner niya, Villa Bermejo Funeral Homes. Salamat din kayo. Ato na silang mga kaibigan gihapon. O niya, di asa banda sa Binisilan o Gawao, usay manggod, magpa-upgrade mo. Pagpa-upgrade mo, inyong pamandungan pag-ayo. Kaya ang ato manggong gidesign, naagid tayo half glass mo na itong disenyo. E ba manggod pagkuman, inyong niya pastor ka nang magmahayang uban ba nga nagpa-upgrade sila? So, kanto, o niya, kung inkato, dili available diya. O niya, yung pa-upgrade, pwede ito padadaan diya gikan sa Venueva. O, mana itong pwede buhaton. Mapadala ta diya gikan sa Venueva in kaso walay lungon nga aming kasudanan nga para sa kaibigan. Kaysa mapa-upgrade mo nga medyo mas taas ang presyo, o niya, magmahay mo pagkahuman. Sa krus na iyong pinas. Atong oras mga kaibigan karon, 54 minutos makalipas alas 5. Asbon ko salamat din kaayos ng patronage sa produktong Vegemax Plus. Atong pinakamin sponsor ng atong Vegemax Plus. Ang pinagpalangkap sa kagidapawan at yung kang Kuya Larry. Atong oras igsoon, pas-pas kay mudaga atong oras ba? Kanang manamilit na ko mga igan siguro, no? Oh, napatay 6 minutos di ay. 6 minutos nga nabilin sa atong programa asbon ko sa Pagita. Diha ko unya. Pero musa sayo ko anak diha. Diha sa Pagita, musa sayo ko anak diha. Aron duawon ang pamilya sa kaibigan ni Panaw diha.

Kaibigang Mayor Jubert, pamisa salamat igayo. Nalipay ko nga nating ugbalik diha ang radyo kaibigang Sugbong Kugon Miss Amis Oriental. Salamat, salamat igayo. Ikson, bakod na magkibigan kay hayag na kayong palibot. Dapat malipayo ang tangtanan sa pagtagbo aning laing adlaw nga gihatag sa kanato adlawng Sabado. Happy Sabat na makaigsunan sa ato mga Sabat keeper nga mga tigpaminawan. Pagino VG Max igsoon. Atangi. Hapit na ang atong coffee. Herviva coffee nato igsoon. Hapit na. Ang ipaabot ng kape nato. Herviva coffee.

tanan nga gusto mo appeal sa grupo sa kaibigan, pag naamo rang gidoor sa Valencia, Lunes, Miyerkules o Biyernes, pwede mo maadto sa opisina sa kaibigan din sa Valencia o magpa-orient. In kaso lang yung lugar within Bukidnon, doo lang mo sa atong mga coordinators and collectors. Palista mo kay atong panikamutan nga magkapahimo tag orientation diya. Then sa gawa sa Bukidnon, dagan nangandoy nga magkahimo tag orientation, paabotay mga igan kay maning kamuta nga moabot ang adlaw nga magkamugna tag kaibigan sa inyong mga lugar. Og salamat nga daghan nang andoy kay gusto sila mutabang ngadto sa uban kay atong pinakamotibo sa pag-apil sa kaibigan mo apil ta kay gusto ta mutabang. Kaibigan, Christian Foundation Incorporated sa grupo atong gimugna mag 300 ka tuig karong June Hunyo. Mag 13 years na ta, glory to God. Namugna kini og atong giapil ang pagtabang pagnatay kaubang mo panaw. Pinagis pagkatag og 5 pesos. Pero sa kaibigan manggo dili tanang namatay, mangayot tag 5. Tanalitan, na imo pa na matagbulan, 80 kabuok ang atong ipangayoon, 12 lang ka 5, di ba ka 15 ka 5. 3 ka 5 matag Domingo. Kada na itong ipangayo. Ayaw mo nga tag-upat ha. 3 ra, matag Domingo. So kung manangit kanyang kolektor o upat, ina nga tulura man itong gisulti ni Pasudan nga nung upat mga akong ihatag. Gawas ko ng meeting mo nga namoy add-on, pero tanang add-on dapat magpa, kanang magpa-approve nga ni kanato kato mag-add-on, igsoon, kay di tabasa-basta mag-add-on, nga walay approval gikan din ni kanato. So pa-approve mo, katong gusto magpa-add-on. Add-on lang kayo sa meeting sila nga para na sila pundo. Pero dapat ang add-on ang transparent mo sa inyong add-on sa padulong inyong kwarta na insaktong record usap sa mausang ibuat rin sa ofisina. Ingoog ang magkatag siyong tagaon di hatag na mo o niya di apod sa Surigao katong magkatag hatag na pod mo Surigao sa ato mga tabangon nun diya ang atong last gipanawagan ang atong kaibigan nga taga Castillo Village ang namimbro kapintulo katuig ang wa magkatag hatag na mga kaibigan. Boynos ang alibok ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga estasyonan nga asa kita madungog. May buntag di ay mga Astelio family diha sa pangantukan, may buntag kanyong tanan diha. Gamalora family, salamat igan iser. Og diha sa lantay, kagawad liti salo, may buntag salamat ikay sa yung pagkatimas tong grupo sa kaibigan diha, apil si kagawad, Karistia diha sa Nabaliwa. Salamat kagawad ha. Yung tanan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May munta kanyong tanan, amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.